0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barka da safiyar Litinin daga nan DW Hausa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da kuma stashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana cece ku ce kan kudin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ke narkawa don yaki da yan bindiga. A jamhuriyar Niger kuwa kungiyar kwadagon kasar CGT ce ta ce dole ne ma'aikata su tashi wajen kwato haƙoƙinsu da ke hannun gwamnati da kamfanoni. Za mu ji abin da ya yi zafi. Australia ta zama ƙasa ta farko a duniya da ta fara amfani da fasahar AI wajen sanya ido kai tsaye a kan jama'a. Akwai ƙarin wasu rahotannin kan batutuwa daban-daban, amma bari in fara da yadda duniyar ta wayi gari tukuna. Salihu Adamu Usman shine sunana.
0: DW labarun duniya.
1: Masu shiga tsakanin Amurka da Iran sun ce an samu ci gaba a tattaunawar zaman lafiya. China ta rama wa kura aniyarta kan sabbin takunkuman da Amurka ta gagaba wa Beijing. Wani dan bindiga ya harbe mutum uku a Philippines. Iran da Amurka sun amince a ranar Litinin da samar da hanyoyin sadarwa na musamman domin tabbatar da cewa mashigar Hormuz ta ci gaba da kasancewa a bude ga zirga-zirgar jiragen ruwa. Baya ga wannan akwai kuma daukar matakan kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Lebanon, kamar yadda masu shiga tsakani suka bayyana bayan kammala zagayen farko na tattaunawar da aka yi a ƙasar Switzerland. Tawagar da ta kunshi mataimakin shugaban Amurka JD Vance da shugaban majalisar dokokin Iran Muhammad Baqir Ghalibaf da suka jagoranta sun fara tattaunawar ne a ranar Litinin a matsayin wani bangare na wa'adin watanni biyu da aka tanada a yarjejeniyar farko da aka cimma a makon da ya gabata. Kasashen Pakistan da Qatar waɗanda ke shiga tsakani a tattaunawar sun ce bangarorin sun amince da wani tsari na aiki tare don cimma yarjejeniya ta ƙarshe cikin kwanaki 60. Sun ƙara da cewa tattaunawa za ta ci gaba har zuwa ƙarshen makon nan a wurin shakatawa na Birkenstock da ke Switzerland. Har ila yau masu shiga tsakanin sun ce an samu ci gaba mai ƙarfafa gwiwa, ciki har da samar da wata hanya ta ci gaba da tattaunawa domin kaucewa rikice-rikice da rashin fahimtar juna a mashigar Hormuz. Rundunar sojin ruwa ta Ukraine ta ce wani hari da Rasha ta kai da jiragen sama marasa matuƙa ya afkawa wani jirgin dakon kaya na Turkiya mai suna Victress. Ukraine ta ce jirgin na ɗauke da tutar ƙasar Panama ce, lamarin da ya haddasa mummunar gobara a cikinsa, a cewar sanarwar da rundunar ta wallafa a tashar Telegram a ranar Litinin. Wasu daga cikin ma'aikatan jirgin sun jikkata kuma sun haɗa da 'yan ƙasashen Masar da Turkiya da kuma India. Sai dai ta ce an ceto dukkan mutanen da ke cikin jirgin ba tare da wani ya rasa ransa ba. Kawo yanzu sanarwar bata bayyana yawan waɗanda suka jikkata ko girman raunuka da suka samu ba. A wani ɓangaren kuma hukumomin Rasha sun ce sun harbo jiragen sama marasa matuƙa da dama a safiyar Litinin tare da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na ɗan lokaci a wasu filayen jiragen sama kwanaki kaɗan bayan Ukraine ta sake kai hari kan matatar mai da ke babban birnin ƙasar Moscow. China ta sanar a yau Litinin cewa ta gagaba sabbin takunkumai kan kamfanonin da ke da alaka da harkokin soja guda goma na Amurka. Beijing ta ce matakin martani ne ga sabon takunkumin da Amurka ta sanya, wanda ya hana wasu manyan kamfanonin fasaha na China samun kwangilolin tsaro. Ma'aikatar kasuwancin China ta ce za a hana kamfanonin ƙasar fitar da kayayyaki da za a iya amfani da su wajen harkokin soja da na farar hula ga waɗannan kamfanoni goma. Daga cikin kamfanonin akwai masu kera jiragen yaƙi marasa matuƙa da kuma wasu da ke haƙar ma'adinan da ba kasafai ake samu ba. Ma'aikatar ta bayyana cewa an ɗauki matakin ne domin kare tsaron ƙasar China da kuma mayar da martani ga gwamnatin Amurka. A farkon wannan watan ma'aikatar tsaron Amurka ta ƙara sunayen wasu kamfanonin fasaha na China, ciki har da Alibaba da Baidu, cikin jerin kamfanonin da take zargin suna da alaka da sojojin China. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW. Akalla mutane uku sun mutu yayin da wasu biyar suka jikkata a yau Litinin bayan wani dan bindiga dadi ya bude wuta a wata makaranta a tsakiyar kasar Philippines kamar yadda ƴan sanda suka bayyana. Ya zuwa yanzu dai ƴan sandan ba su gano musabbabin harin ba wanda ya auku da misalin karfe 9 na safe agogon kasar a makarantar sakandaren kasa ta San Jose dake birnin Tacloban na Lardin Light. A cikin wata sanarwa ƴan sandan yankin sun ce an garzaya da waɗanda abin ya shafa zuwa cibiyoyin lafiya dake kusa da wato dake kusa da wurin domin samun kulawa. Gidan talabijin na gwamnatin Philippines PTV ya rawaito cewa an kama mutane biyu da ake zargi da hannu a harin kuma an ce dukkan su dalibai ne. An kama ɗaya daga cikin su ne nan take a wurin da lamarin ya faru. Mai magana da yawun shugaban kasar Claire Castro ta shaidawa manema labarai cewa rundunar ƴan sanda ta ƙasa ko kuma ta ƙasar ta riga da ta kama waɗanda ake zargi. Kasar Gini da ke yammacin Afrika ta zama mafi girma wajen samar da sinadarin dalma wato bauxite a duniya. A yanzu kasar na kokarin amfani da wannan sabon matsayi nata wajen ƙara ƙarfin iko kan farashin sinadarin da kuma samar da ƙarancin ko kuma ƙarin masana'antun sarrafa shi ga gwamnatin Gini wato ga gwamnatin Gini da ke birnin Conakry dai wannan wata dama ce ta koyi da Indonesia wajen samun ƙarin riba daga albarkatunta. Dama ce da zata baiwa Gini ƙarfin sarrafa sinadarin dalma na bauxite zuwa narkakken dalman da kanta. Kamfanin dalma na gwamnatin China Chalco ne ke aikin gina sabuwar masana'antar ta Gini kan dala biliyan ɗaya kuma hakan wato ya nuna za a samu sakamako mai kyau in ji hukumomin Conakry. To ma sauraro ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan DW Hausa.
0: DW harkokin yau.
1: A rahotannin za a ji gwamnatin Najeriya da ta jihar Sokoto sun kaddamar da shirin tallafawa ƙananan manoma. Sannan ƙasashen duniya na neman a saki jagoran adawa na Guinea-Bissau Domingos Pereira. Amma za mu buɗe shirin ne daga batun tsaro a wata ƙasar Afrika da lamarin yaƙi-ci-yaƙi cinyewa. A daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke ta faɗi tashin tunkarar ƙalubalen tsaro, wata muhawara ta ɓarke kan maƙudan kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa kan tsaron. Galibin 'yan ƙasar da yana cewa ba a ganin tasirin kuɗin da ake narkawa a ƙoƙarin yaƙi da 'yan bindiga. Daga Abuja ga rahoton Ubale Musa.
2: Wannan hankali barazanar rashin tsaron ke nuna alamu na ƙaruwa cikin ƙasar da takan tashi daga hari a ƙauyukan talakawa zuwa jigajigai na 'yan ƙasar da jami'an tsaron da ke jagoranta yaƙin. Abun kuma da ya tada hankalin 'yan mulkin tarayyar Najeriya da suka ɗauki sabuwar dabarar karo-karo da nufin tara kuɗaɗen yaƙin rashin tsarancin ƙasar da ke fuskantar zaɓe a lokaci na ƙanƙane. Kuma aƙalla naira miliyan 500,000 ne dai aka tara a cikin watan Mayu na jiya kaɗai a tsakani na matakai na gwamnatin ƙasar guda uku a cikin sabon tsarin da a ƙarƙashin sa masu mulkin tarayyar Najeriya ke fatan su wadatar da kuɗaɗe domin yaƙin da ke da tasiri ga rayuwa da makoma. Duk da cewa dai batun rashin kuɗi da kayan aiki sun ɗauki lokaci cikin sahu na kan gaba a bakuna na jami'an tsaron tarayyar Najeriya. An kuma ɗauki lokaci ana ta nuna damuwa bisa da kuɗaɗen rashin tsaron ke ƙarewa a cikin aljihu na ƙalilan maimakon tasiri a cikin babban yaƙin. Kabiru Adamu dai yana zaman shugaba na kamfanin Beacon Consult, kamfanin da ke bin diddigin rashin tsaro da ke a tarayyar Najeriya da ma yankin Sahel.
3: Trillion 5 da wani abu wanda aka ware a cikin kasafin kuɗin ƙasa, babu wani ɓangare na raya ƙasa wanda ya samu kusa da hakanan. Ba ilimi ba, ba lafiya ba, ba gine-gine, babu shi. Sannan in ka zo ga wannan biliyan 500 ɗin wanda aka ware, dukkan kuɗin da aka samu a watan na biyar da trillion 3 ne da wannan ba ƙasa, to a cikinsu aka zo aka ware biliyan 500, kaga kusan kashi 25 cikin 100 kenan aka ware matsaran nan. A ga abin kuma yaki cinyewa.
2: Dalar Amurka miliyan 15,000 ne dai wata ƙiddiga ta ce an sace a cikin sunan rashin tsaron a tsakanin shekara ta 2007 zuwa 2015 kaɗai. Kuma ko a cikin mako na jiya ne wani yunkuri a ɓangaren 'ya'yan majalisar dattawan tarayyar Najeriya na bin diddigi cikin batu na kuɗaɗen na tsaro dai ya gaza kaiwa zuwa ga ko'ina. Kaftin Abdullahi Bagoji mai ritaya dai yana zama wani tsohon azamin tsaro a tarayyar Najeriya da kuma yake faɗin batun tsaron da ke cikin tarayyar Najeriya na shirin wucewa da sun rashin kuɗi da kayan aiki.
4: Tarihi ya nuna cewa yawan kuɗi kaɗai baya magance matsalar tsaro idan babu kyakkyawan tsari. Sa ido da tabbatar da cewa kuɗin sun kai inda aka nufa. A zahiri, matsalar rashin tsaro a Najeriya ba matsalar rashin kuɗi kaɗai ba ce. Akwai matsalolin da suka hada da kamar gazawar tattara bayanan sirri, sannan rashin cikakken haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro, uwa uba cin hanci da rashawa.
2: Kama daga tsari zuwa ga shugabanci na tsaro dai, Najeriya na kallon ƙaruwar rudani cikin dabarun yakin. Kuma ko ba naɗin wani sabo na mashawarcin tsaron cikin gida ga tarayyar Najeriya, abin da ke nuna alamun rumbun kafa a ɓangare na Abuja, da tun da farkon fari ta ɗaurin lokacin yakin nata a hannun mashawarcin tsaron ƙasa. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To, wani abin da rashin tsaron ke kawo wa tsaiko shi ne samar da abinci. A daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke tafaɗi tashin ko kuma gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin ganin ta samar da yalwar abinci, ta samar da wani haɗin gwiwa tsakaninta da kuma ta jihar Sokoto, inda suka kaddamar da wani shiri na tallafawa ƙananan manoma da rancen kuɗi domin su gudanar da aikin noma a damunar bana. Shin ko ta yaya wannan tsarin zai yi aiki? Ga Muawiya Abubakar Sadiq daga can birnin Shehu.
5: Manufar shirin shine inganta aikin gona da ƙarfafawa manoma wajen samar da wadataccen abinci a shekarar bana da zai wadata a cikin ƙasa. Kuma yayin kaddamar da shirin, an tattaro dukkanin manoma da ƙungiyoyinsu da dukkan masu ruwa da tsaki a harkar noma, inda aka yi bitar ƙalubale da kuma matsalolin da manoma ke fuskanta domin a san ta inda za a fara. Hamza Ibrahim shine jami'in shirin na ƙasa, yayi ƙarin bayani a kan manufarsu.
6: Yanzu Allah ya kai mu ga mu a Sokoto, mun tattauna da manoma, mun tattauna da ƙungiyoyin manoma, mun tattauna da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki akan wannan harka. Kuma cikin ikon Allah muna sa rai nan da ƴan satuttuka za mu sake turo mutane wanda za su yi mutane rijista a tantance su, sannan kuma za a yi musu training akan duk abin da suka zaɓa noman da za su yi, kuma daga nan za a ba da kuɗi wanda muna sa ran insha Allah cikin shekara ɗaya za su biya, in sun biya kuma za a ba wasu.
5: Tsarin dai gaba ɗaya ka cokam zai mayar da hankali ne ga ƙananan manoma da za su samu wannan rancen kuɗi domin su bunƙasa nomansu. Kuma rancen bai da kuɗin ruwa, kun ba wata takarda da za a jingine. To, koya ƙananan manoman suka ji da wannan tsarin?
7: Fatanmu gaskiya shine wannan program da aka hito da shi na tallafawa manoma da kuma shi kan rance da na aiwatar da su a cikin lokaci gare mu manoma. Domin akwai lokacin da shi manomi yake shiri, wanda lokacin ne kamata wannan tallafin da rance din a bashi shi, don sannan ne zai shirya yadda zai so mu aikin. In lokaci ya kore masa kuma ko da an bashi abin suka ga ba zai amfane shi ba.
8: Wanga noman na bana gaskiya gwargwado mun tafka hasara, amma wannan rance idan an gaba mu shi me yana zamu dan warhodo mu dan rage hasarorin da mun kai mu warhodo mutun kare aikin gona na gaba.
5: Ko baya ga wannan rancen, shirin ya ce zai bi duk wata hanya domin hada manoma da bankuna da cibiyoyin samar da kuɗi da za su samu rance. To, ne dai kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Tukur Balabo Dinga yayi na'am da shirin da cewar tabbas sai tallafawa manoma.
9: Na dai ina yaba mai girma shugaban kasa da fituwa da wannan tsari da yayi, sannan ina kira ga wanda suka amfana da wannan tsari din da su yi amfani da wannan damar da suka samu na wannan bashi wanda bai da kudin ruwa kuma bai tare da wata takarda yarjejeniya wadda za a basuwa.
5: Yanzu dai manoman na fatar kudaden da za a samar su kai gare su ba tare da kuma an karkatar da su ba. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To, daga Sokoton bari mu shiga jamhuriyar Niger, saboda kungiyar kwadago ta kasar CGT ta nemi haɗin kan ma'aikatan kwadago wajen kwato hakokinsu daga gwamnati da ma shugabannin kamfanoni da suke yi wa aiki. Kungiyar ta yi wannan kiran ne a taronta na Congress da ta gudanar a ƙarshen mako a Yamai. Wakilinmu Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani.
10: Ga al'ada dai, duk kungiya idan lokacin babban zaman taronta ya kai, takan gudanar da shi domin baiwa magoya bayanta dama ta musayar yawo don samun mafita a tsakaninsu. Ta haka ne kungiyar kwadago ta CGT Niger da ta kumshi kungiyoyi da dama masu ayyukan hannu, ta kira nata babban taro wanda takensa shine ma'aikatan Niger shikashikan sabuwar tafiyar ƙasa ta Refondation, aiki don samun ƴanci na tattalin arziki da ƙarfafa haɗin kan kungiyoyin ma'aikatan kwadago. Rabiu Mamman, mamba ne a kwamitin koli na kungiyar ta CGT Niger.
11: mu ma'aikata ne wanda muna so mu kawo goyon bayanmu bisa kan harkar sabuwar tahiya ta ƙasa da cuɗiyar juna bisa kan harkar syndicalism. Yanda sabuwar tahiya take ta gwamnati, mu ma muna so ke burma ya zamanto sabon salo tsakankaninmu da mu da gwamnati.
10: Ita dai wannan ƙungiya na cikin gungun ƙungiyoyi na ATN, wanda ya kumshi ƙungiyoyin ƙwadago guda biyu da kowannensu ya kumshi ɗaiɗaikun ƙungiyoyin ma'aikata sama da 20 a wani mataki na ƙarfafa haɗin kai tsakanin ma'aikata. Abdu Sule shi ne magatakardan gamayyar ƙungiyoyin na ATN, ya ƙara jan hankalin ma'aikata kan mahimmancin haɗin kan ƙungiyoyin ma'aikatan ƙwadago.
12: Mu a namu gungu na ATN ko kowanmu ta yau da gobe na duka ƙungiyoyin ƙwadago su zauna wuri guda a samu a ƙwato haƙƙin ma'aikata, sabili da ma'aikaci ya wahala. Ƙungiya wannan ya huta ya yi ƙungiya wani don ya sami abinci, ba neman abinci aka yi ba bisa harkar sandika ko kowa ake yi sabili da ma'aikata su sami gurinsu.
10: A duk cikin ƙungiyoyin ƙwadago da ke fafutuka za ka ga cewa akwai halartar mata da dama. Kuma a kasari matan nan na taka rawar a zo a gani a cikin kokowar da ake yi ta kwato haƙoƙin ma'aikata. Sai dai a cewar Aishatu, ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar CJT Niger, dole fa su da kansu mata sai sun tahi tsaye-tsayen daka wajen haɗin kai don kwato nasu haƙoƙi.
13: In kun lura, ita CJT ba sandika guda ne ba, wajen sandika 24 masha Allah tubarakallah. Haka muke so wadan maza suka hada kanunsu, kira ne nake ga ƴan uwana mata na kingin kungiyoyi su zaka mu hada kanunmu. Da an ce tsintsiya madaurin ki guda, amma in an ka tahi daban-daban kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba.
10: An dai samu halartar wakilin ministar kula da harkokin ma'aikatan ƙwadago ta ƙasar Niger a wajen wannan taro, wanda ya yi kira ga wannan ƙungiya ta CJT Niger da ma sauran ƙungiyoyi na ƙwadago da su kasance masu ba da goyon baya ga sabuwar tafiyar ƙasar ta Niger, wadda ta tanadi sabunta tsaffin ɗabi'u na ma'aikatu daban-daban na gwamnati da masu zaman kansu na ƙasa domin gudanar da kyakkyawan aiki da zai kai ƙasa gaba. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
1: To kuna sauraron shirin safe ne da ke zuwa muku kai tsaye daga nan DW Hausa. Muna gayyatar ku zuwa babban shafinmu na internet dw.com/hausa domin sauraron mu kai tsaye har ma da karanta labarai da muke wallafa muku lokaci zuwa lokaci. Nan gaba a cikin shirin za mu leƙa Australia, amma kafin sannan bari mu tsaya a nan Afrika. Jagoran adawa a ƙasar Guinea-Bissau Domingos Pereira na ci gaba da zama ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa. Lamarin nasa dai ba kawai ƙara tsananta rikicin siyasa a ƙasar yake yi ba, har ila yau yana ƙara dagula alaƙar ƙasar da Portugal da sauran ƙawayenta na ƙasa da ƙasa, waɗanda ke ci gaba da kira da a sake shi tare da mayar da mulkin ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya. Ga ƙarin bayani cikin wannan rahoton da Muntaga Ahiwa ya haɗa mana.
14: Kimanin watanni bakwai bayan juyin mulkin soja a Guinea-Bissau, tsare Domingos Pereira a gidansa ya rikide zuwa ga takaddama ta ƙasa da ƙasa. Al'amarin da ke haifar da sabani tsakanin ƙasar ta yankin yammacin Afirka da wasu muhimman abokai na hulɗarta. Rikicin siyasar dai ya fara ne a ranar 26 ga watan Nuwamban bara, a lokacin da sojoji suka kwace mulki alhali ana ci gaba da lasafta ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya, wanda aka gudanar kwanaki uku kafin juyin mulkin. Sojojin sun ayyana zaben a matsayin mara inganci tare kuma da hana bayyana sakamakonsa, sannan daga bisani suka lalata kayan zabe. Daga baya wani kwamitin riƙon ƙwarya na ƙasa ya karbi ragamin mulki a Guinea-Bissau, inda ƙarƙashin matsin lamba ta ƙasa da ƙasa ya tsara gudanar da sabon zabe a watan Disamban wannan shekara da muke ciki, wato 2026. Guda daga cikin mutanen farko da aka kama da shi ne Mr. Domingos Pereira, shugaban jam'iyyar adawa ta PAIGC kuma ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar ƙasar. Kafin kama shi dai, Mr. Pereira ya zargi sojojin da rashin halaccin mulki tare da yinkira da a koma ga tsarin mulki irin na demokaradiyya. Lauyansa Roberto Indike ya ce har yanzu ba a gurfanar da Mr. Pereira a gaban kotu ba, kuma masu gabatar da ƙara ba su gabatar da wata hujjar da ta halasta ci gaba da tsare shi ba, duk da cewa dai yana daga cikin gidansa. Tsare shi a tsarin talala wani nau'in ɗauri ne a ƙarƙashin doka, a cewar lauyan nasa. Kakakin jam'iyyar PAIGC Muniru Conte ya ce mahukunta na ƙoƙarin ware jagoran adawar ne daga harkokin siyasa domin buɗe hanya ga ɗan takarar da suke goyon baya. lamarin ya kuma haifar da takun saka tsakanin Guinea Bissau da kasar Portugal, inda ministan harkokin wajen kasar ta Portugal Paulo Rangel ya shayin kira da a saki Mr. Pereira tare da mai da tsarin mulki mai bin tafarkin farahula a kasar. A cewar Portugal da kungiyar kasashe masu amfani da harshen Portuguese da tarayyar Afirka da ma kungiyar ECOWAS duk sun bayyana irin wannan damuwa. To sai dai mahukunta masu rikon kwarya a kasar ta Guinea Bissau sun yi watsi da abinda suka kira katsalandan daga kasashen ketare, suna kuma jaddada cewa bangaren shari'ar kasar na aiki ne cikin yanci. Yan adawa da kungiyoyin fararen hula kuwa na cewa martanin kasa da kasa bai kai yadda ya kamata ba, suna mai gargadin cewa gudanar da zabe alhali babban jagoran adawa na ci gaba da zama a tsare a gidansa, to zai iya rage amincewar jama'a da sahihancin sakamakon zaben.
1: Mun taga a hiwa kenan da rahoton da ya hada mana. To yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya da kuma sake bude mashigar Hormuz da aka kulla tsakanin Iran da Amurka ka iya taimakawa wajen rage matsalar makamashi a duniya. Sai dai ana ganin saukar farashin mai da wadatuwarsa ka iya daukar watanni kafin su koma yadda aka saba a baya. Fauziya Dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton ta.
15: Cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Iran tsakanin Amurka da Iran ya haifar da samun kyakkyawan fata na kawo ƙarshen matsalar makamashi da ta addaba ƙasashen duniya tun bayan fara yakin. Mashigar na ɗaya daga cikin hanyoyin jigilar mai a duniya. A lokacin da ake zaune lafiya, kusan kashi 20 cikin 100 na man fetur da iskan gas na duniya na bi ta wannan hanyar ce. Sai dai tun bayan fara rikicin a ranar 28 ga watan Fabrairun wannan shekarar, Iran ta toshe hanyar. A lokacin masana sun yi hasashen cewa farashin gangar mai zai iya tashi daga kusan dala 72 zuwa tsakanin dala 150 zuwa 200, ko da yake farashin bai yi tashin da aka yi tsammani ba, inda ya kai dala 120 akan kowace ganga kafin daga bisani ya sake sauka. Ana dai ganin abubuwa da dama suka taimaka wajen rage manyan tashin gauran zabi, daga ciki akwai ƙarin mai da Amurka da wasu ƙasashe daga wajen yankin Gulf suka fitar, da raguwar buƙatar mai daga China da fitar da man da aka ajiye domin buƙatar gaggawa, da ma fatar rikicin ya kawo ƙarshe cikin ƙanƙanin lokaci. Ga misali, a watan Afrilu da Mayu, Amurka ta ƙara yawan man da take fitarwa zuwa ganga sama da miliyan 5 a kowace rana, a cewar jaridar Wall Street Journal. Kazalika, kasar China ta rage yawan danyen man da take shigarwa, inda ta koma dogaro da wanda ta adana a ma'ajiyarta. A cewar Freundin Fasharaki, shugaban kamfanin da ke bada shawarwari da bincike kan kasuwannin makamashi, an yi kokarin ganin an rage yawan bukata ne domin shawo kan matsalar a lokacin da ta kunno kai. Ya ce China da ke kasancewa kasar da tafi shigar da danyen mai a duniya ta rage bukatar ta da ganga miliyan 4 a kowace rana. Ba China kadai ce ta yi wannan dabara ba, hatta ga kasashe da dama sun yi amfani da man da suka adana domin cike gibin miliyoyin ganguna da suka makale a tekun fasha. Sai dai masana sun yi gargadin cewa zara ba ta barin dimi. A yanzu da Amurka da Iran suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya, ana fatan matsalar karancin mai za ta kau. Sai dai ana ganin hakan zai iya daukar lokaci kafin kasuwannin makamashi su tada koma ɗansu. Ko da yake masana na ganin cewa daukar matakin cire na kiyoyin ruwa cikin gaggawa daga mashigar zai taimaka matuƙa gaya. Manyan masana tattalin arziki irin Snell Sharon na ganin cewa akalla sai zuwa zango na uku na wannan shekarar ne kafin a fara sa ran a ga ci gaba da jigilar makamashi da kashi 80 cikin 100. A gefe guda, baya ga matsalolin dakatar da zirga-zirgar jirage, rikicin ya lalata wasu cibiyoyin makamashi a yankin na tekun fasha. Bututun mai da wasu gine-gine na buƙatar gyara domin taimakawa wajen ƙara samar da mai a duniya. Kuma ana ganin idan aka fara gyaran su, zai sanya a ɗan ɗauki lokaci kafin farashin mai da kuma samar da makamashi su daidaita kamar yadda aka saba a baya.
1: To a gaida Fauziya Dauda. Australia ta zama ƙasa ta farko da ta fara amfani da fasahar AI wajen sanya ido kai tsaye akan jama'a. Matakin ya fara haifar da muhawara kan ƴanci da walwalar jama'a a mulkin demokradiyya har ma da leƙen asiri. Pinado Waba na ɗauke da ƙarin bayani.
16: Mahukuntan dai sun ce fasahar za ta taimaka wajen gano masu laifi cikin dakikoki, yayin da su kuma masu sharhi kan lamura ke gargadin wannan zai kaddamar da sabon zamanin leken asirin jama'a ko da yaushe. Ita dai wannan fasahar tana amfani da kyamarori ne waɗanda ke amfani da AI wajen tantance fuskokin mutane da duk motsin da suke yi da ma duk wata halayya da suke bayyanawa kai tsaye. Masu goyon bayan fasahar sun yi maraba da cigaban wanda suke kallon nasara mai mahimmanci ga kokarin tabbatar da kariya da tsaro a cikin al'umma, kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na yankin yammacin Australia Colonel Blanche ya bayyana.
17: The important thing, the other ways focused on the privacy.
16: Yace abin da yafi mahimmanci shine ni a koda yaushe na fi mai da hankali kan kare bayanan sirrin jama'a da ke cikin al'umma da hakokinmu da 'yancin walwalar da muke da shi. Shi yasa muke son wannan fasahar, domin za mu mayar da hankali ne akan waɗanda suka aikata miyagun laifuka ba Roma da marasa laifi waɗanda ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Irin waɗannan da zarar na'urar ta ɗauki hotunan su gogewa take yi kai tsaye, sai dai idan ta ga sunan mutumin a matsayin wanda ake nema. Don haka mu iyakacinmu mu bi masu laifi kawai. Sai dai masu fafutar kare hakokin jama'a. Sai dai masu fafutar kare hakokin jama'a a duniyar amfani da yanar gizo-gizo sun ce al'umma ba ta amince da irin wannan sa'idan ba. Ma matsanancin sanya ido haka kutse ne a rayuwar jama'a. Ga dai ra'ayoyin wasu da muka tuntuɓa don jin ra'ayinsu dangane da wannan batun. Wannan cewa yake a ganina kutse ne ake mana a rayuwarmu ta sirri, sai dai kuma a ɓangaren tsaro idan har akwai masu aikata miyagun laifuka hankulanmu za su fi kwanciya, tunda mun san yanzu ana iya kama duk wani mai laifi cikin 'yan daƙiƙu ƙalilan. Wannan kuma cewa yake idan har muka bari ana ɗaukar hotunan fuskokin mutum yanzu nan gaba mai kuma za su shiga yi kenan. Wannan muhawarar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasar ke la'akari da yadda sabbin fasahohin ke cigaba da sauya rayuwa, kama daga lakantar ɗabi'un ɗan adam zuwa yaɗa labaran bogi da waɗanda ba daidai ba. Wata ɗalibar da muka tambaya ra'ayinta ita ma ta yi mana ƙarin bayani kamar haka. Ta ce ni in dan kaina ne ba ni da wata matsala ta fasahar, idan har mutum na da gaskiya ban ga abin fargaba ba. Bare ma yanzu kusan duk inda ka shiga ana ɗaukar hotuna, kuma akan ɗauka ne ba tare da saninka ba ma wata sa'a. Abu ne da ake yin sa da nufi mai kyau wanda zai tabbatar da kariyar al'umma. A yanzu haka da kyamarorin na nan na ɗaukar bayanai suna sarrafawa suna lakantar halayyar ɗan adam, yayin da ƙasar ke shiga yanayin da ba a taɓa shiga ba. Ina ɗowa ba, DW Hausa daga Australia.
1: To ƙarshen shirin kenan wanda Abdullahi Tanko Bala ya tsara. Ni ne Salihu Adamu Usman daga DW Hausa na Jamus.
18: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: yace ƴaƴan jam'iyya ta suna ta nuna shakku da kuma tambaya kan cewa ko ni ne na dace na jagorance su zuwa zabe na gaba. Nayi nazari kan wannan amsa kuma na gamsu cewa ba ni bane. Mr. Starmer ya bayyana cewa zai bar kujerar mulki a farkon watan Satumba lokacin da majalisar dokokin kasar za ta dawo daga hutu. Kuma kafin nan ne za a zabi sabon shugaban jam'iyyar Labour wanda kuma shine zai zama prime minister. A tsarin siyasar kasar dai daga cikin ƴan majalisa ne ake zaben shugabannin jam'iyya waɗanda su ne suke zamowa prime minister idan jam'iyyar su ta yi rinjaye a zabukan kasa baki daya. Masu lura da al'amura na ganin matakin na Mr. Starmer zai ƙara jefa kasar cikin rudanin siyasa musamman a daidai lokacin da take kokarin sake kulla alaka da makotanta na Turai bayan da ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. Wannan shine prime minister na bakwai da aka yi cikin shekaru 10, lamarin da ke nuna rashin tabbas da kuma tangal-tangal din tsarin siyasar kasar. Naziru Mikael, DW Hausa daga birnin London.
1: Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. A wani mataki na kawo karshen dambarwar da ke tsakanin Niger da Benin, kasashen biyu sun yi wata ganawar keke da keke a birnin Kwatano na kasar Benin da nufin cimma maslaha domin bude iyakokin kasashen biyu. To sai dai gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta ginda ya sharaɗa na bude iyakokinta da Benin. Isufu Mamman na dauke da rahoto.
2: A ƙarshen makon jiya ne wata tawaga ta yi yada zango a ƙasar Benin a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin cikin gida na Nijar, Janar Muhammadu Tumba Abubakar. A lokacin da suke tattaunawar neman maslaha, gwamnatin mulkin ƙasar ta Nijar ta aza wasu sharuɗan da ba za a tattaunawa a kansu ba, in ji ministan.
3: Amma kalite da ministita chargé de l'intérieur et de la sécurité.
2: A matsayina na ministan harkokin cikin gida, nauyin da ya rataya a kaina shine kare al'ummar ƙasar da kuma kare muradun ƙasar ta Nijar. Da wannan nauyin ne nake nizamin tattaunawar ta mu. Sharuɗa guda biyu ne za a tabbatar da su a nan kuma a yanzu. Na farko, rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro tsakaninmu da ke tilastawa ɓangarorin guda biyu da babu wata ƙasar da za ta ba da filinta a yi amfani da shi gurin kaiwa wannan kowaccen hari, da kuma bayyana muna kayan tsaron da ke jibge a kan iyakokinmu, da kafa wata hukuma ta musamman ta leƙen asirin baiwa juna bayanai domin mu daina yaƙi mu kaɗai da mayakan da ba su san iyaka ba. Akan wannan matsayin namu, sharuɗanmu ba abun sake tattaunawa ne ba a
3: kansu.
2: Tuni dai 'yan kasar ke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta a kan wannan batun. Hassan Kadiri, mai inkiyar Hassan Akadi, wakilin jihar Tawa a zauren shawara na majalisar tuntuɓar juna ta ƙasa, yana mai cewa
4: za a aza sharuɗa saboda a samu zaman lahiya da kwanciyar hankali, kuma kada yaudara da cin amana su shigo a cikin al'amari.
2: Sai dai ga Abdulmalik Saleh Abira, shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Tawa, ya ce ƙasar ta Nijar ta tsananta ga sharuɗin da ta aza.
5: Ƙa'idoji na masu nauyi, Benin sai ta hidda bas na tura da cikin ƙasa, ta wannan alaƙa Benin da tura ku ba ku alaƙa da su, inda Nijar ba ta alaƙa da tura shi kenan, don mai alaƙa da tura shi ta shi ka kena ka ce ba ka yi to kenan mai yi shi ta shi, ba dole na ba kai mutum imposant dole tunda ba alaƙa da kai, wannan mutum na ba alaƙa da shi, in ka son mu shirya kai sai ka bar alaƙa da shi, wannan ba diplomasi na ba kuma ba rayuwa ce ba. Dan tule ka ke Nijar wanga matsala da na ruhayya ya shahe Benin ya shahe kike kanki Nijar, tunda dalilin ruhe wannan hayya na wasu gurbatacce yanka suwa ma ga tsawwala ma kaya kudin da har mabukaci bai iya ma kusanta kayan bale shi ce shi in wani su ko shi ci su, duk an ka ce gyara wani abu dole na kai kai sai dan shi wani shi sai dan wani abu a gyara.
2: To amma ga Alhaji Abdulwahab Abdulnasir, wakilin kungiyar manyan motoci masu dakon kaya da ke zaune a birnin Kwatano na kasar Benin, a wayar tarho ya ce dole ne kasashen biyu su aza sharuɗa, kuma wajibi ne sai kowa ya ciza kuma ya saki idan har ana buƙatar cimma daidaito.
6: Duk lokacin da ka ga ana tattauna, insha Allah za a ci nasara. Yau an kai wurin da kowa sai ya saurari kowa. To amma mu gare mu babu wani a fargaba dangane da wannan, saboda daidaita za a yi. Dole ne inda duk aka kace hudu wajen shekara uku in za a haduwa, dole sai wani ya yi faɗi ga wani abin da yake so gane. Amma duk ƙarshenta za ga Iran nan da Amerika ma. Ai kowa gani ana bisa tattauna shirya. To har mu haka muke fata.
2: Abin shirya a gani dai shine da hukumomin ƙasar ta Benin za su karbi waɗannan sharuɗan da ke zaman bakin rai bakin daga da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta Nijar ta ginda ya kama a kai ga buɗe iyakokin. Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To madalla, rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW da kuke bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da shafukanmu na Facebook da YouTube. Sunana Musa.

0: To madalla yanzu kuma sai jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku inda kai sai zamu fara da labarin wasanni.
1: DW Labarin wasanni.
2: To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na labarin wasanni. Wai shin kun san ƴan wasa da suka fi zura kwallo a gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa? Ko kun san kasashen Afirka da suka fi kwazo ko kuma kasashen duniya da suka haye mataki na gaba tun kafin a kammala wasannin rukuni? Idan kuna son sanin halin da ake cike a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya musamman ma dai rawar da kasashen Afirka ke takawa, sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe. To madalla, a ci gaba da kokarin hayewa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa da ke gudana a Amurka da Canada da Mexico. Kasashen Afirka biyu ne suka kece reni a ƙarshen mako, inda Masar ta Mohamed Salah ta taka rawar gani sakamakon doki New Zealand da ta yi da ci 3-1. Wannan dai ita ce bajinta ta biyu da Masar ta samu bayan 1-1 da ta yi a wasan farko da Belgium, lamarin da ya sa ta mamaye saman rukuni na 7 saboda ratar maki biyu da ke tsakaninta da abokan hamayyarta Iran da Belgium, bayan da kungiyoyin biyu suka yi kunnen doki nema da nema jiya da daddare. A nata ɓangaren, Cape Verde ta ba wa kowa mamaki ta hanyar yin kunnen doki da Spain a wasanta na farko. Ta sake maimaita wannan bajinta a ranar Lahadi a Miami, inda ta tashi 2-2 da Uruguay. A yanzu dai wannan tsibirin da ke da matsayi na 64 a jerin jadawalin FIFA na a matsayin kankan ne da Uruguay a yawan maki, saboda haka Cape Verde za ta cimma burinta na shiga zagaye na gaba idan ta lashe wasan ƙarshe na rukuni da za ta kara da Saudiya a ranar Juma'a. A halin yanzu dai ƙasar Afirka ta farko da ta yi bankwana da kofin duniya ita ce Tunisia, wacce ta sha mummunan kaya a hannun Sweden da ci 5-1 a wasanta na farko, sannan kuma Japan ta gasa mata aya a hannu da ci 4-1 a wasa na biyu a jiya. Saboda haka ne wasa na uku da Tunisia za ta yi da Holland a ranar Alhamis zai zama na ran sarki ya dade ne kawai, saboda Tunisia ba ta taba taka mummunar rawa irin na ban a gasar cin kofin duniya ba. Amma a yayin da wasu kasashen Afirka suke nuna kwarewa kamar Cote d'Ivoire ko kuma suke lashe wasannin su kamar Masar, wasu kuma ke shirin tattara nasu ya nasu su koma gida kamar Tunisia. Ko yaya ƴan Afirka da ke bibiyar harkokin wasanni ke kallon rawar da wakilan nasu na Afirka ke takawa? Wakilinmu na jihar Bauchi, Aliyu Muhammad Waziri, ya tuntube su, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
3: Cikin ƙarshen makon da ya gabata, ƙasashen Afirka da dama suka shiga wasa zagaye na biyu a gasar, inda ƙasar Cote d'Ivoire da ta lashe wasanta na farko ta gaza kai bintanta hannun ƙasar Jamus, duk da cewa ita ta fara zura kwallo a raga a wasan. Wannan ya sa a yanzu Ivory Coast a Latilos sai ta lashe wasanta na ƙarshe a rukunin E tsakaninta da ƙasar Curaçao, wacce ita ma ba kamar lasa ba ce, domin kuwa a wasanta na farko ta yi can jaras da ƙasar Ecuador. Sadiq Dissina da ke bibiyar gasar ya bayyana yadda ya ji bayan rashin nasarar da Cote d'Ivoire ta yi.
4: Duk mun yi tsammanin suna ɗaya daga cikin wanda za su wankewa Afirka su cire mata kitse a wuta. Kasantuwar su muke tsammanin da su iya cin wasansu duka har su samu su fito daga zagaye na biyu. Sun ci wasansu na farko wanda duk Afirka aka yi ta murna, sai kuma ya zamto gashi wasansu na biyu su ma suna neman da rashin san jajircewa.
3: Ita kuwa Tunisia da ta sha kai a wasannin ta biyu da ta buga, tuni ta zama 'yar kallo a gasar cin kofin duniyar ta bana, bayan da ta sha ruwan kwallo 4-1 a hannun Japan. Ko shi ma Suleiman Bashir mai sharhin wasanni a jihar Yobin Najeriya ya ce rashin kwazon Tunisia bai zo masa da mamaki ba.
5: Ni da matan farko ban yi tunanin ƙasa irin Tunisia za ta taka wata rawar gani ba a wannan gasa ta cin kofin duniya. Dalili kuwa dama shi ne ko a iya Afirka ma in ka dubi rawar da take takawa ba wani abin a zo a gani ba ne. To ina kuma ga a ce an zo gasar cin kofin duniya wanda za ka haɗu da ƙasashe ne waɗanda sun shirya da gaske musamman daga irin nahiyoyin Turai ko kuma yankin Asiya. Cikin wasanni biyu kacal an zura mata kwallaye tara, ita ta zura kwallo ɗaya. To kaga wannan yana nufin cewa ai ita wannan ƙasa ba inda za ta kai labari kenan gaskiya.
3: Ƙasar Cape Verde ita ce ta ƙarshe daga Afirka cikin waɗanda suka buga wasa zagaye na biyu a ƙarshen mako, inda ta yi can jaras da ƙasar Uruguay sakamakon da ya sa take da fatar hayewa zuwa zagaye na gaba a gasar, kuma da alama ta burge jama'a da dama ciki kuwa har da mai sharhin wasanni daga jihar Taraba, Bilal Mustafa.
6: Gaskiya kasar Cape Verde ta bada mamaki matuƙa a wannan gasa, saboda misali idan har aka ce mun a farko kafin a fara wannan gasa za ta iya yin abin da ta yi kawai yanzu, gaskiya zan iya cewa ba za ta yi ba. Amma ka duba ta fafata wasa da kasar Uruguay, amma a ce wai har ke kunnen doki da ita 2-2 buga in buga da ita a ce rama kaga ai wannan gaskiya irin abin da ake so kasashen Afirka su fito kenan, saboda koda wasan ne ka kalla zaka ga cewa babu nufin karfi da ita kasar Uruguay ta nuna mata.
3: Sai kuma gobe Talata kasashen Senegal, Algeria da Ghana za su fafata wasannin su domin sanin tasu makomar daga Afirka.
2: Aliyu Muhammad Waziri kenan dauke da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. Bayan da akasarin kasashe 48 suka buga wasannin su na biyu, an samu kungiyoyi uku da suka cancanci shiga zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya, waɗanda suka hada da Jamus da Amurka da Mexico mai masaukin baki. Kungiyoyin da aka cire daga gasar kuwa zuwa yanzu sun hada da Haiti da Tunisia da kuma Turkiya. Amma kuma wannan bai hana gasar cin kofin duniya fara armashi a fannin kwallaye da kuma nuna bajinta ba. Manyan 'yan wasa uku ne suka fi zura kwallaye a gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2026, ciki ko har da David na Canada da Messi na Argentina da kuma Undaf na Jamus da suka zura kwallaye uku kowannen su. A bangaren waɗanda suka zura kwallaye biyu kuwa, har da Ayarin na Sweden da Balogun na Amurka da Haaland na Norway da Havertz na Jamus da Mbappe na Faransa da Sebari na Morocco da kuma Vinicius Junior na Brazil. Wani abin da ke daukar hankali a gasar cin kofin duniya kuwa shine yawan zura kwallaye, inda a jiblance ake cin kwallaye kimanin uku a kowane wasa, lamarin da ke zama adadi mafi girma a wannan mataki cikin shekaru 16 da suka gabata. A sauran wasanni da aka gudanar a ranar Lahadi kuwa, Spain ta mamaye Saudiya da ci 4 da nema, yayin da Belgium ta yi nema da nema da Iran. Su kuwa Ecuador da Curaçao sun tashi ne ba wanda ya ci wani nema da nema. A ranar Asabar kuwa, Brazil ta yi rabani da yaro da Haiti ci 3 da nema, yayin da Netherlands ta mamaye Sweden da ci 5-1. Ita kuwa Paraguay ta tuntsirar da Turkiya ci 1 mai ban haushi. Kamar yadda masu iya magana kan ce bikin magaji baya hana na magajiya, haka gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa ba ta hana ci gaba da ciniki da zawarcin 'yan wasan kwallon kafa ba. Kungiyoyin Barcelona da Atletico Madrid na Spain ga misali, sun nuna maitarsu a fili game da dan wasan Slovenia Benjamin Sesko-son da ke bugawa a Manchester United ta Ingila. Sai dai kungiyarsa ta asali ta fito fili ta bayyana cewa ba ta da niyyar sayar da dan wasanta mai shekaru 23 da haihuwa. Su kuwa Liverpool da Manchester United suna zawarcin dan wasan Borussia Dortmund kuma mai shekaru 25 Felix Mecha, wanda ke shirin barin kungiyarsa. A bangaren RB Leipzig kuwa, kasuwa bata kaya ba da Paris Saint-Germain da ke son sayan dan asalin kasar Côte d'Ivoire Yann Diomande, banda ta yi watsi da ta yi miliyan 100 na euro daga Liverpool. Sannan har yanzu Real Madrid da Paris Saint-Germain suna matsakaimi wajen zawarcin Michael Olise na Bayern Munich. Amma maimakon cefanar da shi, Bayern Munich tana ci gaba da lallaba shi, inda take sabon yunkuri na sake tattaunawa da Olise kan kontiraginsa. A fagen tennis a karon farko, Linda Noskova mai shekaru 21 'yar jamhuriyar Czech ta shiga cikin manyan 'yan wasa goma mafi shahara a duniya a rukunin mata, kwana guda bayan nasarar lashe gasar Berlin da ta yi da ke zuwa mako guda kafin fara gasar Wimbledon. Sannan kuma sabon jadawalin WTA da aka fitar a wannan Litinin ya nuna da cewa Jessica Pegula ta Amurka ta ci gaba da kasancewa lamba 4 a duniya duk da rashin nasara da ta yi a wasan ƙarshe na Berlin, amma kuma ta kusanci Iga Swiatek lamba 3 duniya da yawan maki. Har yanzu dai Aryna Sabalenka ce ke ci gaba da jan zarenta a matsayin lamba 1, yayin da wacce ta zama zakaran Wimbledon a 2022 Elena Rybakina take biya mata baya duk da wajirar da aka yi da ita tun zagayen farko a Berlin. A bangaren maza kuwa, ba Amurkan Francis Tiafoe mai shekaru 19 a yanzu da kuma Francisco Cerundolo dan Argentina mai shekaru 21, waɗanda suka yi nasara a ranar Lahadi a gasannin Halle da Queens, su ne suka fi samun ci gaba da yawan maki da matsayi a jerin ATP mako guda kafin fara gasar Wimbledon. Amma har yanzu Yannick Sinner mai matsayin farko da Carlos Alcaraz lamba 2 su ne suka mamaye fagen tennis na duniya, yayin da Alexander Zverev ya ci gaba da kasancewa a matsayi na 3 bayan rashin nasara da ya yi a wasan kusa da na ƙarshe a gaban Fritz a Halle, yayin da Dani Medvedev ya samu koma bayan matsayi 2 bayan cire shi a wasan kusa da na ƙarshe a Halle, inda ya kai wasan ƙarshe a bara. To masu sauraron mu, anan ne za mu dasa aya a wannan shiri na wasanni, da fatan ya ƙayatar da ku. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Na bar ku lafiya.
0: To madalla a gaida Muhammad Awal Balarabe inda kuma kai sai zamu je ga shirin mu na gaba wato shirin mutum da duniyar sa.
1: DW mutum da duniyar sa.
7: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku. A yau shirin zai duba taron duniya kan sauyin yanayi da ya gudana a nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Abdullahi Tanko Balake cewa kasance da mu. Sakamakon halin da aka shiga na matsalar makamashi, manyan kasashen duniya na kaucewa tsaye da wa'adin lokaci na daina amfani da makamashin kwal da man fetur da kuma diesel ko gas. Sai da kuma kasashen da ke samar da man fetur da dangoginsa da ke gurɓata muhalli sun fara fargaba cewa sabon kawance kan makamashin na iya matsa kaimi na rungumar dabarun makamashi mara gurɓata muhalli. A yayin da yakin Iran da matsalar makamashi da ake fuskanta yanzu suka tona dogaran da duniya ta yi akan makamashin mai da iska gas. Masana sun fara cewa lokaci yayi da za a kauce daga makamashin mai mai gurɓata muhalli domin rage dogaro akan harkar makamashin da ke tangal-tangal. A taron sauyin yanayi na duniya da ya gudana a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus, an shafe makonni biyu ana tattaunawa da shawarwari da nufin tsara jadawalin taron kolin sauyin yanayi na duniya da za a yi a ƙasar Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. Taron na shekara-shekara na haɗa kan mahalarta da ƙasashe kusan 200 waɗanda suke cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris ta 2015. Duka akan manufa guda ta rage dumamar duniya zuwa ƙasa da maki 2 na ma'aunin Celsius a tsaye da shi zuwa maki 1.5 a ma'aunin zafi na Celsius. Kona makamashin kwal da man fetur da gas har yanzu su ne tushen haddasa ƙaruwar zafi a duniya. A saboda haka tarukan da ake yi shekara-shekara ake mai da hankali wajen nazari kan matakan da suka kamata bi domin sauyi zuwa tsaftataccen makamashi a nan gaba ta hanyoyi na adalci da kuma daidaito. Manazarta na ganin abin da ke faruwa a baya-bayan nan na tashin farashin mai ya sauya muhawara a taron na Bonn tare da buɗe wani sabon babi na neman wata mafita ta dogaro da kai. Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararre kan sauyin yanayi ko malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, ya yi tsokaci.
8: Zai wahala duniya a cikin ɗan lokaci kaɗan, musamman wanda tarurrukan baya suka nuna na a janye daga makamashi a komawa sababbin hanyoyi kamar hasken rana da iska da ruwa. Zai wahala wannan abin ya faru cikin ɗan lokaci kaɗan. Abin da ya sa na ce zai wahala shi ne shu manya-manya ƙasashen duniya irin Amurka, China da Russia da wasu manyan ƙasashe a Turai da ma wasu ƙasashe a yankin gabas ta tsakiya wanda rayuwarsu ka cukam kusan za a iya cewa kasi 90% ya dogara ga sayar da irin wannan makamashin ba su ma shiryawa na yadda za a canja amfani da wannan makamashin ba. Duk da kaga suna da ƙarfin fasaha da kimiyya da fada a ji a duniya irin ƙasa Amerika, China da Russia. To, balle mu ƙasashenmu masu tasowa wanda babu kimiyyar, babu fasahar, ba gwamnatocin ma da suka mai da hankali akan mutane, balle su kuma ƙasashen gabas ta tsakiya wanda tattalin arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne da wannan makamashi.
7: A taron sauyin yanayin da ya gudana a Brazil a watan Nuwambar 2025, gwamnatoci sun kasa amincewa da takamaiman tsarin daina amfani da makamashi mai fidda hayaki, kuma musamman ƙasashe masu arzikin mai suka daƙile wannan mataki. A matakin martani na wannan rashin haɗin kai, ƙasashe kimanin 60 suka hallara a watan Afrilu a karon farko domin tsara yadda za a aiwatar da kaucewa daga makamashi mai fidda hayaki. Malam Yahya Ahmed na daga cikin waɗanda suka halarci taron sauyin yanayin na Brazil ya kuma yi tsokaci.
9: Za ka ga cewa tarukan Majalisar Ɗinkin Duniya na yawancin lokuta ƙasa ɗaya, wato kamar dai daga cikin ƙasashen da suka dogara da mai, tana iya hawa kujerar naƙi kan wata shawara da za a yanke. To wannan ƙungiyar kuwa ta TAF ba ta jiran kowa. Ƙasashe kusan 60 da ke ciki sun riga sun amince a tsakaninsu da su ɗauki matakin gaggawa na daina amfani da man fetur ma baki ɗaya. Na biyu kuma shine wato matsawa manyan ƙasashe lamba. Abinda nake nufi da shi kwanan shine ƙasashen da ke cikin TAF suna wakiltar kusan kashi 1/3 na tattalin arzikin duniya gaba ɗaya, wato GDP. Idan wannan kaso mai tsoka, wato GDP ɗin, ya daina siyan albarkatu mai tare da canza tsarin masana'antunsu zuwa makamashi mai tsafta, hakan zai tilasa wa wato kasuwannin duniya su ma su sauya. Game da ko za su iya kaucewa daga makamashi mai gurɓata muhalli kuwa, akwai dalilan da ke nuna cewa za su iya rage dogaransu kan makamashi mai gurɓata muhalli ko da ba su kauce musu gaba ɗaya ba. Na farko dai fasahar samar da makamashi daga hasken rana da iska, wato solar da wind energy kenan a turance, wato ta arha sosai idan aka kwatanta ta da gina sabbin matatun mai ko masana'antun yin amfani da gawayi. Wannan yana sauya shekar ta kasance mai fa'ida ga tattalin arziki.
7: A nasu bangaren, kasashen Afirka suna da sabanin ra'ayi akan yadda wannan manufa ta kasashen da suka kira kansu masu ra'ayi daya ko manufa guda za ta yi tasiri akan aiwatar da yarjejeniyar muhalli ta birnin Paris. Kamar da Antwe Buasuasko Amowa da ke jagorantar tawagar Afirka kan wannan tattaunawa ya shaidawa DW.
10: It is a multilateral process and we shouldn't engage.
7: Ita magana ce ta tsarin dangantakar ƙasa da ƙasa da ya kamata mu tattauna a keɓance. Sannan daga baya mu dawo mu zauna mu ga yadda za mu aiwatar da waɗannan shawarwari da jawo ra'ayin waɗanda ba sa cikin tafiyar. Akwai dai sarƙaƙiya kan matsayin Afirka game da janyewa sannan a hankali daga makamashin mai da dangoginsa. Ƙasashe kamar Najeriya suna sayar da man fetur a waje yayin da wasu kuma suka dogara wajen shigo da makamashin don faɗaɗa cigabansu na tattalin arziki. To abin tambaya shi ne me ƙasashen Afirka za su iya yi don samu a kansu mafita? Farfesa Awal Faruk Abdulsalam ya yi ƙarin bayani.
8: Yau misali da duniya za a taru a ce an daina amfani da wannan gurɓataccen man fetur crude oil kenan. Kasashen Afirka suna cikin wanda za mu iya cewa tasirin ma ba zai musu tsanani ba. Kusan za a iya cewa kafatanin kasashen Afirka suna da abin da za su dogara da shi. Na farko dai kaga Allah Ubangiji ya sanya albarkatun ƙasa a kasashen Afirka, wanda kawai ana zuwa ne a kwasa a fita da shi a je wata duniya a gyara a dawo mana. Abin bakin ciki ko man fetur da har yanzu ya gagaro wasu manyan kasashe ma irin Najeriya su tace man da babban matatar dangote da aka samu sai dai a fita da shi a dawo da shi. To haka irin wasu ma'adanai misali lithium, cobalt, za ka ga ɗiban su ake fita amma ba a gyara su ko a inganta su don su ƙara daraja Afirka. To mataki na farko shi ne a komawa waɗannan ma'adanai a inganta su a gyara su, musamman ana neman wannan waɗannan da na faɗi guda biyu, lithium da cobalt, wurin yin batir. To inda a ce ƙasashen Afirka za su inganta masana'antunsu ya zama wannan batirin su suke yi, suke sayarwa duniya. Na biyu a komawa abin da ake kira renewable energy, shine sababbin hanyoyin samu wanda ba su yi wa muhalli illa. A Afirka Allah ya mata wannan albarkar, iska, rana duk akwai, manyan madatsar ruwa duk akwai. Don haka in za a koma ka cokamu wa wannan kasashen Afirka inda ya gwamnatocinsu za su tashi su yi abin da ya kamata, gaskiya matsalan na da sauki sosai. Sannan babban abu shine samar da fasaha da kimiyya.
7: Masu bincike dai sun amanar cewa rikicin baya-bayan nan ya sauya batun makamashi a duniya. Gwamnatoci na ƙara fahimtar haɗarin da ke tattare da dogaro kan makamashi mai fidda hayaki. Sai dai har yanzu ba laki manufa ƙwaƙwara ba. Antwi Buasuasko Amowa ya jaddada cewa Afirka ba za ta iya biyan kuɗin matakan jure sauyin yanayi ta hanyar ƙarin bashi ba.
10: How do we move forward in terms of implementation so that money?
7: Yace ya za mu ci gaba wajen aiwatarwa yadda kuɗaɗe za su shigo ƙasashe masu tasowa. Kuɗin kula da sajewar sauyin yanayi ba zai ci gaba da zama abin kai komo ba a koda yaushe, kuma ba za mu yi amfani da bashi wajen magance wannan matsala ba a Afirka. Saboda haka tallafin kuɗaɗe wanda yana daga cikin kuɗaɗen da za a ruɓanya shine abin da muke nema.
10: Which is within the context of the tripling is what we are asking for.
7: Waɗannan batutuwa su ne dai za su kasance jadawali na taron ƙolin da za a yi nan gaba kan sauyin yanayin muhallin duniya a Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai mako mai zuwa za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: duwan abu da aka yi jarabawa sai an je BUK, idan da BUK aka yi haɗin gwiwa, ko kuma sai an je Usman Dan Fodio, jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, saboda ita haɗin gwiwa. Yanzu duk abin da za ka yi a nan za a ɗauke ka, a nan za ka yi karatu, a nan za a baka takarda. Saboda haka ɗalibai suna da dama, babu wata dama da aka tauye musu ta wannan ɓangaren face ma an tattara hankalinsu guri guda.
1: To amma ya kake kallon kaman ƙarancin guraben karatu musamman da ɗaliban Najeriya suke fuskanta, shin hakan zai warware musu wannan ƙalubale ganin cewar jami'o'in sun yi kaɗan, guraben karatun ma sun yi kaɗan?
0: To ayin kaga in kana maganan ma guraben karatu da ɗalibai za su samu, to ba ma magana ba ce ta affiliation ko kuma independent degree, magana ne na wato samar da isassun guraben karatu a makarantu, tun daga jami'o'in har zuwa kwalejoji har zuwa polytechnics gaba daya. Abinda ake tatabirza kenan da ƙungiyoyin malamai shine gwamnatin tarayya ta samar da cikakkun gurabu wanda duk ɗalibin da ya cancanta ya nemi karatu a jami'a zai samu. Idan za ka samu cewar misali kamar a ABU Zaria, za ka samu akalla mutum 50,000 sun nemi shiga, amma sai a ce abin da ake da shi shi ne mutum guraben mutum 900,500. So ka gane Malam Musa wannan yana da nasaba ne da ƙara faɗaɗa su jami'o'in, gina wato ɗakunan karatu wanda zai isassu, da kuma ɗiban isassun malamai, da kuma ɗakunan gwaje-gwaje da sauransu a duk makarantun da muke da su manya. Wannan shi ne zai ba su damar su iya ɗiban ɗalibai isassu, sannan sai kuma abin da ake cewa kuɗaɗen gudanarwa.
1: To amma me yasa ake yawan samun kamar kwan gaba kwan baya a tsare-tsaren hukumar shirya jarrabawa ta ƙasa, wato JAM kenan a Najeriya?
0: In ka duba duk ƙasashen da ni dai na sani, hatta na Afirka, babu wata ƙasa da take da wai bayan kayi jarabawa ta WAEC ko West African Examination Council ko NECO, bayan kayi jarabawar wannan ƙasar, misali kamar na bada misali ne ta Najeriya, kuma a ce wai sai ka sake zana wata jarabawa, akwai wata hukuma da ita ce take bada gurbin karatu na makarantun jami'o'in Najeriya gaba daya. Ni na ganin tun farko ma wato akwai tukkanin warwara. To me amfanin wannan admission din da ita JAM ta basu? So kaga in ka duba sai ga cewa shi tsari na JAM gaskiya mafi akasari, kuma ni a ra'ayina wato ana tauyewa ƴan Najeriya damar shiga makarantu ne. A bar mutane in sun samu damar shiga makarantu su shiga, wanda ya kasa karatu sai jami'o'i su dawo da shi baya, ko kuma su nuna masa hanyar da zai fita daga wannan jami'a. Ni abin da nake gani kenan.
1: Tahir Suleiman ƙara yake nan, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke Kano a Najeriya. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Wasu rahotanni daga jihar Sokoto a Najeriya sun bayyana cewa 'yan bindigar daji na Arewa maso yammacin ƙasar na samun horo na amfani da makamai na zamani da kuma dasa nakiyoyi a kan hanya daga mayakan Boko Haram a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke ta faɗi tashin kawo ƙarshen matsalar tsaro. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Ma'auya Abubakar Sadiki ya aiko mana daga Sokoto.
2: Rahotanni da majiyoyi masu ƙarfi sun nuna akwai zarge-zargen da mutanen yankin gabashin Sokoto ke yi na ana horar da mayakan Bello Turjin da sauran 'yan bindiga a yankin gabashin Sokoto. Kuma wannan na zuwa ne bayan fitar wani faifan bidiyo da shi ɗan ta'adda Bello Turjin ya fitar, inda ya tabbatar da kisan sojoji da suka yi sakamakon ɗana wani abin fashewa da ya tashi da motar sojojin yayin da suke yunkurin kai ɗauki kan hanyar su ta zuwa garin Bargaja daga garin Isa. Wani mazauni yankin gabashin Sokoto da ya nemi a saka sunansa ya yi ƙarin bayani.
3: Tsoron da ma har ya kama mun, da dai ba su da ilimin da za su sa bam har su zo su bandin ɗin jami'an tsaro.
2: Kamar akwai zarge-zarge cewa shi Bello Turjin ɗin nan akwai ƙawance da suka yi da Boko Haram na a zo a horar da yaran shi yadda za su tu'ammali da waɗannan nakiyoyi masu fashewa. Me ya gaskiya wannan labari?
3: Wannan ba ƙarya ba ne, gaskiya ne wannan abu. Da ai ba san sabon ba. Sai ya kasance cewa yanzu ya ɗauko wanda suna da ilimin da za su horar da yara ne dangance da sa annan bumabumai, saboda ko da mun kira ɗauki suka zo za su kawo ɗauki bumabuman nan da Boko Haram sun ka zo suna training ɗin mutanen Bello Turjin, kaga dole a kakkashe jami'an tsaro.
2: Wasu manyan mutane da ke yankin gabashin Sokoto sun ce tun bayan da suka ji 'yan ta'adda sun fara dasa bumabumai a jihar Zamfara suka fara tunanin tabbas abin na iya kawowa wurarensu, sai kuwa gashi

0: Kwatsam karon farko 'yan ta'addan sun dasa wata nakira da ta yi ajalin sojoji uku, wasu kuma suka jikkata a ƙaramar hukumar Isa. Honorable Habibu Halilu Modaci dan majalisar jiha ne da ke wakiltar mutanen ƙaramar hukumar Isan.
1: Abin da ya rage musu kenan su bi sauran godabu inda suka gani ana rutin ana mutane na bi su dinga hada bamammai ana kashe bayan Allah. Saboda haka wanga abu tarko ne aka wa mutane waɗanda ba su ji ba da su gani ba talakawa da kuma su jami'an tsaro. Saboda haka mu muna cikin rashin tabbas a halin yanzu wannan yanki namu.
0: Wannan hali na rashin tsaro da ke ƙaruwa kullum a Najeriya musamman arewacin ƙasar. Farfesa Tukur Baba masanin zamantakewar ɗan Adam ya ce alamu sun nuna akwai lauje cikin naɗi ga wannan al'amari.
2: A ce har yanzu an kasa an bar su suna cin karensu ba babbaka. Kuma yana nunawa walau gwamnati ba ta son yin wannan abin ko walau akwai dai wasu masu amfana da irin wannan hali da muke ciki ka san shi dan adam ko yaushe ba za ka rasa wani da ke riba da irin waɗannan abubuwan ba.
0: Yadda ɗan bindiga Bello Turji ya gabatar da wasu makamai da ya ce sun karɓe a hannun sojoji da kuma ƙaruwar makamai na zamani da ake zargin mayakan jihadi na horar da mutanensa. Masana tsaron ƙasa sun ce wannan ba wani abin mamaki ba ne. Dr. Huza Ahmad Getso na cikin masu wannan ra'ayi.
3: Tintinin muka janyo hankalin hukumomi da cewar akwai masu ba su horo a dazukan yankin gidan jaja zuwa abin da ya gangara zuwa bayan mayasa Kwashabawa da kan iyakokin Nijar ta bangaren Isa da Sabon Birni.
0: A yanzu dai gonaki da yawa mutane sun kaurace masu saboda tsoron artabu da 'yan bindiga. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa. Daga Sokoto a Najeriya.
4: To madalla, matsalar ambaliyar ruwa na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da jamhuriyar Nijar ke fuskanta. Galibi matsalar na faruwa ne a tsakanin watannin Yuli zuwa Satumbar kowace shekara. Wannan ya sa mahukuntan ƙasar da ɗaukacin al'umma suka shiga ɗaukar matakan kan dagarki don ganin sun daƙile wannan matsalar. Daga Gaya, wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke na ɗauke da rahoto.
5: A jamhuriyar Nijar dai kusan kowace shekara ana samun ambaliyar ruwa wanda ke laƙume dukiyoyi da dama har da hasarar rayuka, lamarin da ya sa sannu a hankali hukumomi da makungiyoyi masu zaman kansu na yankuna daban-daban suka fara ɗaukan mataki na yaƙar wannan lamarin. Hasim Sauna shi ne mai kula da tsaftace gari a ofishin magajin garin Gaya ya ce yanzu haka sun ɗauki matakin gyara magudanan ruwa.
6: Tun kafin damuna ya zo mun fara da kayan aikin da an gare mu. Mun fara kwasan shara waɗanda mutane ke zubawa barkatai wajen magudanar ruwa. Bayan wannan magajin gari ya bada kwangilan yashe kwalbatin babban hanya wanda ke kamawa tun wajen Sani Baka har zuwa wajen Jandarmeri. Don daɗewar waɗannan hanyoyi shi ke kawo ruwa ya sake hanyar shi shiga shaguna ko shiga gidaje. Kuma alhamdulillahi mun samu babban projen nan na Kudiram ta yi muna alkawali za ta yi babban kwalbati tattara wannan ruwa da ke hitowa bisa duwatsun da ke kwarara cikin unguwan nan na Plateau and Plateau da sauransu.
5: Ko a shekara ta 2024 an samu tsananin ambaliyar ruwa a yankuna daban-daban na jamhuriyar Nijar, kuma jihar Maradi ita ce ta fi taɓuwa a kan wannan batun. Ɗan jarida Muhammad Mamman ya ce tabi'o'in al'umma ke ƙara haddasa ambaliyar ruwa a yankin.
7: Yau Maradi an duba kulboti da dama ba ruwan dauɗa kaɗai ne a kisa ciki. Dudu abubuwan da bai dace ba su waɗansu matala, waɗansu eponge, waɗansu abubuwa ne a kisa wanda yake sa kulbotocin suke tushi. Don mu da kanmu al'umma sai ana yi takatsantsan ana duba menene za a iya yi domin wannan kwalbatocin su yi aiki. Kwalbatocin waɗansu unguwanni akwai su ne sun tushe ne tun da mutane sun cika su da ƙasa sun dudauda ɗin an ɗauka an share-share maimaki a kai a wurin da ake zub da shara'a cikin kwalbati ake sa.
5: To ko cikin wannan watan dai sai da babban birnin Yamai ya fuskanci ambaliyar ruwa wanda ya haddasa hasarar rayuka da kuma dukiyoyi da dama. Kuma a cewar Abdulaziz Hasimi, datti da halin ɗan Adam na daga cikin abubuwan da ke kawo wannan lamarin.
8: Ba ni mai ɗai ba ne, tilabiri akwai waɗanda in an ce muke an samu babban ruwa akwai anguwannin da baka iya wuce baka iya shiga ciki. In kana da mota, in dai kana da abin hawa dole ka aje shi bakin kwalta bakin hanya ka taida ƙofar gidanka. Saboda mutane sukan yini ne akan hanyoyin ruwa, akwai rashin tsafta cewa da zubda datti cikin gota wanda aka yi ma ruwa su wuce a cikin birane.
5: Babban dalilin da ke haddasa ambaliyar ruwa dai shine yawan faduwar ruwan sama da kuma cikar kogin ruwan Isa har ya malala. Baya da haka dai akwai wasu abubuwa da ke kara tsananta matsalar kamar sauyin yanayi, yawaitar zama da kuma gine-gine a guraren da ke cikin hadarin ambaliya, tare kuma da toshe magudanan ruwa da kuma zubar shara a guraren da bai dace ba. Ramtu Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
4: To anan kuma Prime Minister Habasha Abi Ahmad na dab da ci gaba da dorewa kenan kan karagar mulki bayan jami'ar sa ta samu gagarumin ranjaye a zaben yan majalisar dokoki da aka gudanar a yan makonnin baya. Sakamakon ya kara tabbatar da matsayinsa a siyasar kasar ta Habasha, amma kuma ya sake jawo muhawara kan mulkinsa wanda ya kunshi nasarori wasu masu yawa kenan da kuma manyan kalubale. Ga rahoton da Muntaka Ahiwa ya hada mana.
9: Firaministan Habasha Abi Ahmad na da alamar ci gaba da rike madafin iko bayan jam'iyyarsa ta Prosperity Party ta sake samun rinjaye mai karfi a majalisar dokokin kasar sakamakon zaben da aka yi a ranar 1 ga wannan watan na Yuni. Jam'iyyar ta lashe kusan kaso 90 cikin 100 na kujerun majalisar, kamar yadda sakamakon da aka fitar ya nunar bayan jinkirin kada ƙuri'a a wasu yankuna saboda matsaloli na tsaro. Haka ma ba a gudanar da zabe ba a yankin Tigray da ke yankin arewacin Habasha. Karo na biyu kenan a jere. Wannan sakamako ya kara wani sabon babi a tafiyar siyasar shugaban wanda ya taso daga aikin soja da na legen asiri zuwa zama guda daga cikin fitattun shugabannin siyasa a nahiyar Afirka. An da haifi Abi Ahmad ne a yankin yammacin Habasha a shekara ta 1976. A shekara ta 2018 ya zama Prime Minister kasar, kuma shine dan kabilar Oromo na farko wanda ya jagoranci kawancin jam'iyyu da ke mulki. Da farko hawansa mulki ya samu karbuwa a gida da waje, inda ya saki fursunonin siyasa ya kaddamar da sauye-sauye, sannan ya yi kokarin bude fagen siyasa ga karin mahalarta. Babbar nasararsa ita ce ta kawo ƙarshen shekaru na gaba da gaba da ake samu tsakanin Habasha da makociya Eritrea, inda ya maido da dangantakar diplomasiya tare da taimakawa wajen kawo ƙarshen rikicin da ya dade tsakanin ƙasashen biyu. Kokarin ne ya saka sa ya lashe kyautar Nobel ta fannin zaman lafiya a shekarar 2019, al'amarin da ya sanya shi zama alamar sabon zamani na siyasa a yankin kusurwar Afirka. To sai dai daga bisani tarihinsa ya fara daukar sabon salo mai sargagiya. A ƙarshen shekara ta 2019, Abi Ahmad ya kafa jam'iyyar Prosperity Party, inda ya hada wasu jam'iyyun da suka samo asali daga kabilu daban-daban a gargashin kuma jam'iyya guda. Amma kuwa shugabannin jam'iyyar TPLF sun yi watsi da wannan matakin. Jam'iyyar ta TPLF ita ce da ta mamaye siyasar Habasha shekaru da dama. Rikici dai ya kara kamari har ya rikide zuwa yankin Tigray a ƙarshen shekarar 2020. Yaƙi da ya hada da sojojin Eritrea ya yi sanadiyar salwantar ɗaruruwan dubban mutane, sannan ya jawo zarge-zargen take haƙƙin bil'adama, ko da yake an cimma yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 2022. Yaƙin ya yi mummunan illa ga martabar Abi Ahmad a idanun duniya a matsayinsa na mai samar da zaman lafiya. A lokaci guda gwamnatinsa na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro, ciki har da rikice-rikicen da ke ci gaba da faruwa da mayakan Fano waɗanda ke a yankin Amhara. Daddai da cece-kucen da ke tattare da mulkin nasa, Abi Ahmad ya jagoranci kammala babban aikin madatsar ruwan Grand Ethiopian Renaissance Dam, wanda Habasha ke kallo a matsayin muhimmin ginshiki ga makomar tattalin arzikinta. To sai dai aikin ya haifar da takun saka da kasashe irin su Masar da Sudan waɗanda ke ƙasa da kogin Nilu. Yayin da Abi Ahmad ke shirin fara wannan sabon wa'adin, magoya bayansa na yabawa sauye-sauyen da ya aiwatar, amma dai masu sukan lamuransa na nuna damuwa kan yanayin demokradiyya a ƙasar da batun tsaro da ma yanci na siyasa.
4: To madalla, rahoton da Muntaka Ahiwa ya hada mana kenan. Morocco ta sanar da wani tsari a fannin addinin musulunci da ya bata damar daidaita matsalolin tsatsauran ra'ayi da ayyukan ta'addanci bayan har-haren bama-bamai da aka kai Casablanca a shekara ta 2003. Hukumomin rabar dai sun dauki matakan karfafa tsarin harkokin addini musamman ta hanyar horas da malamai domin hana yaduwar wato hudubobin batanci kenan. Muhammad Awal Balarabe na dauke da rahoto.
10: Wannan tsarin da aka sanya a cikin kundin tsarin mulkin Morocco ya ba wa sarki Muhammad na shida ikon sa ido da daidaita duk lamuran da suka shafi addinin musulunci, lamarin da ke ba shi damar yin sulhu kan batutuwan aqida da kuma inganta abin da kasar ke kira musulunci mai matsakaicin ra'ayi. Saboda haka ne aka kafa majalisar addinin musulunci da ke dogaro kan kishikai guda uku, ciki kuwa har da bin mashabar malikiya da aka fi bi a yankunan Maghreb da Sahel, da kuma sufanci da wasu sassan al'umma ke bi amma kuma kungiyoyi da ke da tsatsauran ra'ayi ke adawa da shi. Alexandre Negrus, shugaban cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa ta EAGA, ya jagoranci wani bincike akan wannan batu, inda ya ce sakarwa sarki marar tafiyar da harkokin addini ya taimaka wajen haɗa kawunan musulmi a Morocco. Ya ce majalisar musulunci ne yake shigin tsarin gaba ɗaya. Wannan shi ne ainihin abin da muke jaddadawa cikin binciken da muka gudanar, domin idan babu wannan, hukumomi za su samu sakamako da ya hannun riga da abin da suka zata tun da farko. Abin da ya bambanta Morocco da duk sauran ƙasashe da suka nemi daidaita fannin addini shi ne wannan doka ana aiwatar da ita ne cikin fannin tsarin addini shi kanshi. Sannan sarki ba wai kawai shugaban siyasa bane wanda ke kula da cibiyoyin addini daga waje bane, a'a, shi kansa babban shugaban addini ne. Masu lura da al'amuran tsaro sun yi intifakin cewa Morocco ta yi nasarar ɗaukar matakan daƙile barazanar masu tsatsauran ra'ayin addini. Hasali ma dai baya ga ɗaukan matakan soji, masarautar ta mayar da hankali kan rigakafi da jagoranci a fannin addini da kuma kawar da tsatsauran ra'ayi. Dries Ait Youssef, ƙwararre kan tsaro, ya ce wannan tsarin zai iya zaburar da wasu ƙasashen Sahel da suke fuskantar barazanar jihadi, amma ya gargaɗin cewa abin da ke aiki a Morocco ba tabbas bane yayi tasiri a ko'ina.
11: Vous avez des conditions que vous pouvez remplir et une condition que vous ne pouvez pas remplir. Et vous allez voir où je vais en venir.
10: Akwai wasu fannoni da za a iya kwaikwayonsu, sannan akwai wani fanni da ba zai dauku ba, musamman idan ana magana game da rungumar wani tsari. Kuma wannan shine abin da ke faruwa. Wannan kwanciyar hankali da samun daidaito da kuma yaduwar matsakaicin ra'ayi a tsakanin musulmi yayi yune saboda Sarki Muhammad na shida yana da matsayi na musamman. Wani bangare na al'ummar Afirka na kallon sa matsayin shugaban musulmi. Wannan na kawo kwanciyar hankali da fitar da alƙibla da za a dosa, kuma yana canza abubuwa da yawa. Binciken da aka gudanar ya nuna yadda matakan rigakafin da Morocco ta ɗauka suka kawar da tsatsauran ra'ayi, musamman ma dai shirin da aka laƙaba wa suna Musalaha, wanda ya mayar da hankali kan sulhu a fannin addini da kuma kula da zamantakewar fursunoni da aka yanke wa hukunci a kan ta'addanci. Sannan Morocco na horas da ɗaruruwan limamai na Afirka kowace shekara, inda take ba da gudunmuwa ga yaduwar musulunci mai matsakaicin ra'ayi a ƙasashe da dama na yankin. Amma duk da haka, Alexandra Negris ya nuna cewa wannan tsari yana da iyaka. Ya ce tsarin daidaita wa'azi na tabbatar da cewa babu wani mumbari na hukuma da zai iya zama abin hawa don yaɗa kalamai masu tsauri, amma kuma yana da haɗari, domin yana iya samar da musulunci na hukuma wanda ake gani yayi nisa da damuwar musulmi ta yau da kullum. Sannan akwai abin da muka kira a cikin rahoton rashin tasirin iyakoki a harkar addini ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani. A ganin mu wannan shine kalubale mafi girma a yau. Duk da cewa ƙasashe da yawa na Sahel suna arar wannan tsari su yafa, amma kuma tushensa na dogaro ne ga tsarin masarautar na iyaye da kakanni da kuma majalisar musulunci ta ƙasar, lamarin da ya sha bamban da sauran ƙasashen Afirka.
4: Da rahoton Muhammad Awal Balarabe muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku da kuke bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka. To yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku, farawa da labarin wasanni.
12: DW labarin wasanni.
10: To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri, bar kanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na labarin wasanni. Wai shin kun san ƴan wasa da suka fi zura kwallo a gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa? Ko kun san kasashen Afirka da suka fi kwazo, ko kuma kasashen duniya da suka haye mataki na gaba tun kafin a kammala wasannin rukuni? Idan kuna son sanin halin da ake ciki a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya musamman ma da rawar da kasashen Afirka ke takawa sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe. To madalla a ci gaba da kokarin haiwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa dake gudana a Amurka da Canada da Mexico. Kasashen Afirka biyu ne suka kece reni a ƙarshen mako inda Masar ta Mohamed Salah ta taka rawar gani sakamakon dokin New Zealand da ta yi da ci 3-1. Wannan dai ita ce bajinta ta biyu da Masar ta samu bayan 1-1 da ta yi a wasan farko da Belgium, lamarin da ya sa ta mamaye saman rukuni na 7 saboda ratar maki biyu da ke tsakanin ta da abokan hamayyar ta Iran da Belgium, bayan da kungiyoyin biyu suka yi kunnen doki nema da nema jiya da daddare. A nata ɓangaren Cape Verde ta ba wa kowa mamaki ta hanyar yin kunnen doki da Spain a wasanta na farko, ta sake maimaita wannan bajinta a ranar Lahadi a Miami inda ta tashi 2-2 da Uruguay. A yanzu dai wannan tsibirin da ke da matsayi na 64 a jerin jadawalin FIFA na a matsayin kankan ne da Uruguay a yawan maki, saboda haka Cape Verde za ta cimma burinta na shiga zagaye na gaba idan ta lashe wasan ƙarshe na rukuni da za ta kara da Saudiya a ranar Juma'a. A halin yanzu dai kasar Afirka ta farko da ta yi bankwana da kofin duniya ita ce Tunisia, wacce ta sha mummunan kaya a hannun Sweden da ci 5-1 a wasanta na farko, sannan kuma Japan ta gasa mata aya a hannu da ci 4-1 a wasa na biyu a jiya. Saboda haka ne wasa na uku da Tunisia za ta yi da Holland a ranar Alhamis zai zama na ran sarki ya dade ne kawai, saboda Tunisia bata taba taka mummunar rawa irin na ban a gasar cin kofin duniya ba. Amma a yayin da wasu kasashen Afirka suke nuna kwarewa kamar Cote d'Ivoire ko kuma suke lashe wasanninsu kamar Masar, wasu kuma ke shirin tattara nasu ya nasu su koma gida kamar Tunisia. Ko yaya 'yan Afirka da ke bibiyar harkokin wasanni ke kallon rawar da wakilan nasu na Afirka ke takawa? Wakilinmu na jihar Bauchi Aliyu Muhammad Waziri ya tuntuɓe su, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
13: Cikin ƙarshen makon da ya gabata ƙasashen Afirka da dama suka shiga wasa zagaye na biyu a gasar, inda ƙasar Cote d'Ivoire da ta lashe wasanta na farko ta gaza kai bintanta hannun ƙasar Jamus, duk da cewa ita ta fara zura ƙwallo a raga a wasan. Wannan ya sa a yanzu Ivory Coast a Latilos sai ta lashe wasanta na ƙarshe a rukunin E tsakaninta da ƙasar Curaçao, wacce ita ma ba kamar lasa ba ce, domin kuwa a wasanta na farko ta yi can jaras da ƙasar Ecuador. Sadiq Dissina da ke bibiyar gasar ya bayyana yadda ya ji bayan rashin nasarar da Cote d'Ivoire ta yi.
14: Duk mun yi tsammanin suna ɗaya daga cikin wanda za su wankewa Afirka su cire mata kitse a wuta. Kasantuwar su muke tsammanin da su iya cin wasansu duka har su samu su fito daga zagaye na biyu. Sun ci wasansu na farko wanda duk Afirka aka yi ta murna, sai kuma ya zamto gashi wasansu na biyu su ma suna neman da rashin san jajircewa.
13: Ita kuwa Tunisia da ta sha kai a wasannin ta biyu da ta buga tuni ta zama 'yar kallo a gasar cin kofin duniyar ta bana, bayan da ta sha ruwan kwallo 4-1 a hannun Japan. Ko shi ma Suleiman Bashir mai sharhin wasanni a jihar Yobin Najeriya ya ce rashin kwazon Tunisia bai zo masa da mamaki ba.
15: Ni da matan farko ban yi tunanin ƙasa irin Tunisia za ta taka wata rawar gani ba a wannan gasa ta cin kofin duniya. Dalili kuwa dama shi ne ko a iya Afirka ma in ka dubi rawar da take takawa ba wani abin a zo a gani ba ne. To ina kuma ga a ce an zo gasar cin kofin duniya wanda za ka haɗu da ƙasashe ne waɗanda sun shirya da gaske musamman daga irin nahiyoyin Turai ko kuma yankin Asiya. Cikin wasanni biyu kacal an zura mata ƙwallaye tara, ita ta zura ƙwallo ɗaya. To kaga wannan yana nufin cewa ai ita wannan ƙasa ba inda za ta kai labari kenan gaskiya.
13: Ƙasar Cape Verde ita ce ta ƙarshe daga Afirka cikin waɗanda suka buga wasa zagaye na biyu a ƙarshen mako, inda ta yi can jaras da ƙasar Uruguay sakamakon da ya sa take da fatar haiwa zuwa zagaye na gaba a gasar, kuma da alama ta burge jama'a da dama. Sai kuma gobe Talata ƙasashen Senegal, Algeria da Ghana za su fafata wasanninsu domin sanin tasu makomar daga Afirka.
10: Aliyu Muhammad Waziri kenan ɗauke da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. Bayan da akasarin ƙasashe 48 suka buga wasanninsu na biyu, an samu ƙungiyoyi uku da suka cancanci shiga zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya, waɗanda suka haɗa da Jamus da Amurka da Mexico mai masaukin baƙi. Ƙungiyoyin da aka cire daga gasar kuwa ya zuwa yanzu sun haɗa da Haiti da Tunisia da kuma Turkiya. Amma kuma wannan bai hana gasar cin kofin duniya fara armashi a fannin ƙwallaye da kuma nuna bajinta ba. Manyan 'yan wasa uku ne suka fi zura ƙwallaye a gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2026, ciki ko har da David na Canada da Messi na Argentina da kuma Undaf na Jamus da suka zura ƙwallaye uku kowannensu. A bangaren waɗanda suka zara kwallaye biyu kuwa, har da Ayarin na Sweden, da Balogun na Amurka, da Haaland na Norway, da Havertz na Jamus, da Mbappe na Faransa, da Sebari na Morocco, da kuma Vinicius Junior na Brazil. Wani abin da ke daukar hankali a gasar cin kofin duniya kuwa shine yawan zara kwallaye, inda a jiblance ake cin kwallaye kimanin 3 a kowane wasa. Lamarin da ke zama adadi mafi girma a wannan mataki cikin shekaru 16 da suka gabata. A sauran wasanni da aka gudanar a ranar Lahadi kuwa, Spain ta mamaye Saudiya da ci 4 da nema, yayin da Belgium ta yi nema da nema da Iran. Su kuwa Ecuador da Curaçao sun tashi ne ba wanda ya ci wani nema da nema. A ranar Asabar kuwa, Brazil ta yi rabani da yaro da Haiti ci 3 da nema, yayin da Netherlands ta mamaye Sweden da ci 5 da 1. Ita kuwa Paraguay ta tuntsirar da Turkiya ci 1 mai ban haushi. Kamar yadda masu iya magana kan ce bikin magaji baya hana na magajiya, haka gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa ba ta hana ci gaba da ciniki da zawarcin ƴan wasan kwallon kafa ba. Kungiyoyin Barcelona da Atletico Madrid na Spain ga misali sun nuna maitarsu a fili game da ɗan wasan Slovenia Benjamin Sesko-son da ke bugawa a Manchester United ta Ingila. Sai dai kungiyarsa ta asali ta fito fili ta bayyana cewa ba ta da niyyar sayar da ɗan wasanta mai shekaru 23 da haihuwa. Su kuwa Liverpool da Manchester United suna zawarcin ɗan wasan Borussia Dortmund kuma mai shekaru 25 Felix Mecha, wanda ke shirin barin kungiyarsa. A bangaren RB Leipzig kuwa, kasuwa ba ta kaya ba da Paris Saint-Germain da ke son sayan ɗan asalin ƙasar Côte d'Ivoire Yann Diomande, banda ta yi watsi da ta yi miliyan 100 na euro daga Liverpool. Sannan har yanzu Real Madrid da Paris Saint-Germain suna matsakaimi wajen zawarcin Michael Olise na Bayern Munich. Amma maimakon cefanar da shi, Bayern Munich tana ci gaba da lallaba shi, inda take sabon yunkuri na sake tattaunawa da Olise kan kontiraginsa. A fagen tennis a karon farko, Linda Noskova mai shekaru 21 'yar jamhuriyar Czech ta shiga cikin manyan 'yan wasa 10 mafi shahara a duniya a rukunin mata, kwana guda bayan nasarar lashe gasar Berlin da ta yi da ke zuwa mako guda kafin fara gasar Wimbledon. Sannan kuma sabon jadawalin WTA da aka fitar a wannan Litinin ya nuna da cewa Jessica Pegula ta Amurka ta ci gaba da kasancewa lamba 4 a duniya duk da rashin nasara da ta yi a wasan ƙarshe na Berlin, amma kuma ta kusanci Iga Swiatek lamba 3 duniya da yawan maki. Har yanzu dai Aryna Sabalenka ce ke ci gaba da jan zarenta a matsayin lamba 1, yayin da wacce ta zama zakaran Wimbledon a 2022 Elena Rybakina take biya mata baya duk da wajirar da aka yi da ita tun zagayen farko a Berlin. A bangaren maza kuwa, ba Amurka Frances Tiafoe mai shekaru 19 a yanzu da kuma Francisco Cerundolo dan Argentina mai shekaru 21, waɗanda suka yi nasara a ranar Lahadi a gasannin Halle da Queens su ne suka fi samun ci gaba da yawan maki da matsayi a jerin ATP mako guda kafin fara gasar Wimbledon. Amma har yanzu Yannick Sinner mai matsayin farko da Carlos Alcaraz lamba 2 su ne suka mamaye fagen tennis na duniya, yayin da Alexander Zverev ya ci gaba da kasancewa a matsayi na 3 bayan rashin nasara da ya yi a wasan kusa da na ƙarshe a gaban Fritz a Halle, yayin da Dani Medvedev ya samu koma bayan matsayi 2 bayan cire shi a wasan kusa da na ƙarshe a Halle, inda ya kai wasan ƙarshe a bara. To masu sauraron mu, anan ne za mu dasa aya a wannan shiri na wasanni, da fatan ya ƙayatar da ku. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bonn. Na bar ku lafiya.
4: Toma da laba ba shakka ya ƙayatar da mu baki ɗaya da masu sauraro. Yanzu kuma sai shirin faɗakarwa ta hanyar wasan kwaikwayo da zummar kaifafa zukata tare da Zaid Muhammad Abubakar.
12: DW ji ka ƙaru.
16: Ilimin fasahar zamani.
17: Dambun masu sauraron wannan tasha mai farin jini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. A sabon jerin wasan mu na 'yan zamanin kwamfuta mai suna Rabiu Yasukilayi. Wannan jerin wasan ya mayar da hankali ne akan wani batu mai muhimmanci, tasirin labaran kanzon kurege da kuma labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani. Wannan shine kashi na 5 na wannan wasa. A baya, Rabiu da 'yar uwarsa Gaje duk sun sami aikin da suke nema ido a rufe, wato aiki da tawagar yakin neman zaben yan takara masu hamayya da juna. Amma yayin da ita gaje take yin aikin bisa radin kanta, Rabiu kuma aikin nasa yana da albashi mai tsoka. Abubuwan da suke tattare da aikin nasa suna da yar mushkila. Kuma da farko ma yayi ta wasuwasin karbar aikin. Gaje kuma tun da farko an fada mata kada ta sa ran samun wani kudi. To ko yaya waɗannan ƴan uwan juna suke gudanar da sababbin ayyukan nasu? Kuma yaya batun kullakullar siyasar ke tafiya tsakanin shugaba Yunusu da mataimakansa? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashi mai taken kai hari.
9: Rabiu na zaune ya sunko yadda kai a gaban tarin kwamfutocinsa ya yi awanni a wannan wajen yana ta ƙoƙarin tace wani faifan bidiyo wanda aka nemi ya ƙirƙira. Faifan bidiyon kamar ya nuna Dr. Mai Nasara ne a wani sansanin baya da horo na sojoji yana duba wata ƙungiya ta jami'an sojoji. Bidiyon na ɗaya daga cikin farfagandar da ya kamata ya ƙirƙira domin a ɓata sunan Dr. Mai Nasara. Amma dai Rabiu bai san me suke nufin yi da wannan faifan bidiyon ba. Hankalinsa duk ya tattara ga wannan aikin yadda har sai da ya firgita yayin da aka bankaɗo ƙofa haka kwatsam. Gaji ce kuma da alama tana cikin farin ciki.
18: Kai, ashe ma gaje ce. Wallahi kin bani tsoro.
19: Allah.
18: So kike zuciyata ta buga ko?
19: Ai sai ma ka ji wannan labarin.
18: Menene?
19: Ka san kuwa wane ne sabon mai kula da bangaren kafafun sada zumunta na zamani? Na dan baiwa Dr. Mai Nasara Sa'adu?
18: Wane ne shi?
19: Takan mana.
18: Da gaske?
19: Kwarai kuwa. Naje a matsayin yar sa kai. Kuma ya nada ni jagorancin bangaren kafafun sada zumunta na zamani a nan headquarters yakin neman zaben sa.
18: Da gaske kin yadda da abin da Mai Nasara yake fada gaje?
19: Ah, sosai ma kuwa. Kaifa?
18: Ah, ni sam ban yadda da kowanne dan siyasa ba, kuma duk san da nake masa. Mai Nasara shi ma dan siyasa ne kamar sauran.
19: Rabiu, wannan maganan daga bakinka yake fitowa kuwa? Idan da ban san ka ba, da sai na dauka kana a gwamnati aiki ne.
18: Wa ni? Haba. Haba, gwamnati aiki kuma sam taya ma za a yi haka ta yiwu?
19: To in ba haka ba, me yasa kake kare su rana tsaka?
18: Ba haka bane ba gaje. Ina ganin gaskiya ya kamata ki ƙara kula da wannan hayaniyar ta siyasa. Akwai jita-jita ma da take yawo cewa wai shugaba Yunusa yana dab da murƙushe ƴan tawaye.
19: A ina ka ji wannan?
18: Ni ma haka naji mutane suna ta tattaunawa a cikin gari.
19: Da gaske Rabiu, ka ji mutane suna magana a cikin gari kuma sai ka yarda?
18: Gaje irin fa wannan labarin ba abun ai watsi da shi bane ba fa. An ce fa idan kika ji gangami to da labari, amma babu shi yana nan tafe.
19: Amma ai wannan labarin ba a tantance shi ba. Kai a hankali Rabiu, kada ka yada labarin ƙarya da ka iya jawo rudani.
18: Gaje na hana ki dora komai game da wannan.
19: Me kace? Ban ji ba. Kana nufin me?
18: Ki yi hakuri. Ba wai haka nake nufi ba. Ina nufin ke ƴar uwa ta ce gaje ina gudun kada wani abu ya same ki ne, shi yasa.
19: To shikenan naji. Zan iya kula da kaina Rabiu. Kayi abin da yake gabanka, kuma ni ma ka kyale ni na yinawa, ka ji ko?
18: Gaje. Gaje.
9: Gaje ta sauya tufafi marasa nauyi ta kuma sanya slippers. Girkinta ne a wannan ranar, don haka sai ta shiga cikin kitchen domin ta dafa abincin dare.
20: Me za mu ci yau da daddare? Wannan kanshin yayi. Menene?
19: Suya ce.
20: Yayi, ina son suya. Rabiu ma haka. Kin san abin da yasa yake fushi yau?
19: Zainab kenan. Kyale wannan sarkin fushin. Na faɗa masa ne na shiga tawagar yakin neman zaben Dr. Mai Nasara. Sai naga kawai abin bai masa daɗi ba.
20: Amma saboda me? Na ɗauka yana tare da Dr. Mai Nasara.
19: Ni ma haka nake tunani. Ban san dalilin da yasa ya canza ba kuma.
20: Kin ga gayanan zuwa. Zai fi kyau mu bar maganar nan mu bacci kawai.
19: Ku bari mu yi maganar wani lokaci.
21: Maganar me kuke yi? Ina jin ku da nake zuwa.
20: Ba komai.
19: komai.
20: Kawai muna dan tattaunawa ne.
19: Kai? Wannan ba shugaban kasa ya nusa bane a talabijin? Zainab, da Allah dan ƙara sautin.
20: Ciao.
1: Kamar yanda nake fada muku, sama da shekaru 24 kenan muna tare a wannan tafiya. Ku a matsayin ƴan kasa ta masu biyayya, ni kuma a matsayin shugabanku.
20: Yawwa.
1: Amma ana samun lokaci ya zo inda bukata kasa ta fita mutum daya. Ya ƴan kasa ta, maza da mata, ina mai bakin cikin sanar da ku cewa na janye daga takarata ta neman shugaban kasa karkashin jam'iyyar TPP.
20: Na janye?
1: Na san cewa kuna da tambayoyi masu yawa. Kamar me zai sa in janye? Ko wane ne zai mai gurbi na? Ko kuma ya zamu yi da harkokin yakin neman zaben mu? Ina so na tabbatar muku da cewa bamu da matsala a yakin neman zaben mu. Jam'iyyar mu tana nan da karfin ta kamar da, kuma na san za ta ƙara karfi duba da wanda zai gaje ni, wanda ba wani bane sai wanda ya daɗe na rike da mukamin ministan harkokin cikin gida, wato mai girma Mati Zanzaro. Lokacin da jam'iyyar mu ta fara kafa gwamnati, ba mu taba tsammani
20: ci gaban mu. Murmushi naga kai fa, dan me za kai murna da wannan?
19: Zainab kenan, na faɗa miki dan uwan mun nan ya saki layi, yana goyen bayan azzalumai.
21: Habawa, kuma za ku yadda cewa Mati shine dan takarar da yafi dacewa. Wataƙila zan yadda lokacin da shugaba Yunusa yake yin takara. Amma a yanzu
20: menene bambanci tsakanin Mati da Yunusa?
19: Ato,
20: ina nufin tare suka dinga mulkin kasar nan har na tsawon shekara 24. Kowa ya san tare suke. Mati ne wanda Yunusa ya fi amincewa da shi a cikin masu ba shi shawara.
19: Sosai.
20: Zai ci gaba da aiwatar da manufofin Yunusa ne kawai.
19: Imana.
1: Ina neman ku da ku ci gaba da wani tare da
9: bayan 'yan kwanaki, fadar gwamnatin Tunkuza sai ta sauya. Bangwayen duk sun yi kaca-kaca da hudojin harsasai, sannan kuma sun ɓaci da jini sai ka ce wani filin yaƙi. Har yanzu dai ba a daina jin amon harbe-harben bindigogi ba, amma an murƙushe 'yan tawayen waɗanda suka kai wa fadar gwamnatin hari.
19: Jama'a barkanmu da warhaka. Ina gabatar muku da wannan rahoton ne yanzu da yake faruwa a nan cikin garin Tunkuza, inda aka kawo fadar shugaban kasa hari. Rahotanni da ba a tabbatar ba sun alakanta tawayen da ɗan takara shugaban kasa Dr. Mai Nasara. Fadar gwamnatin kasa tana zarginsa da shirya juyin mulki don kawar da shugaba Yunusa. Subhanallah.
22: Kaɗan matsa mana a cikin kamera ta kallada.
19: Yawwa, kun ga gashi nan ga shugaban nan, ga shugaban nan. Yawwa, kamar yadda kuke gani, yana sanye da kayan soja. Wataƙila so yake nuna mana cewa har yanzu shi babban komanda ne. Bari mu ji abin da zai faɗa.
23: Ya ƴan uwana, ƴan Tunkuza. Abubuwan da suka fara ƴan kwanaki biyun nan sun zama kamar wani baƙin fenti ne a tarihin ƙasar mu. Masu laifi da masu son kwace mulki ta ƙarfi da yaji sun yi yunkurin karɓar mulkin da aka danƙa mana ta hanyar demokaradiyya. A yau da safen nan, gwarazan sojojinmu sun yi nasarar murƙushe wannan yunkurin mara tushe. Gwamnati na da hujjoji masu yawa da suke nuna cewa Dr. Mai Nasara Sa'adu na da laifi. Za ma iya ganin wasu a kafafen sada zumunta. Misali, faifan bidiyon da ake iya ganin Mai Nasara ƙarar a sansanin bayar da horo na sojojin haya. Yana bayar da umarni ga 'yan tawaye, waɗanda wasunsu suna kwanci a nan a mace. Yawwa. Kai me ya tambaya kai kuma?
19: Ranka daɗe, ban gama ba. Amma shugaba, an gano faifan bidiyon nan na boge ne. Ƙwararru sun tantance cewa an yi masa kwaskwarima ne, sannan ba na gaskiya ba ne.
23: Me mai kace sunanki ƴan mata?
19: Ban faɗi sunana ba yalla bai, amma sunana Gaje Sani.
23: Wace kafar sadarwa kike kaiwa rahoto?
19: Ina da wani shiri ne da nake yi da ake kira Filin Gaje a dandalin sada zumunta na YouTube.
23: Yawwa, dama na yi tunanin haka. Ashe ijiri da ƙarya ce. Ni ban ma san ta yaya kika shigo nan ba. amma a bayyane yake bake ma san me aikin jarida yake nufi ba. Irin ku ne suke yada labaran kanzon ku rege. Wai ko kina ma aiki da yan tawaye ne?
17: Wannan shine karshen kashin na yau. Koyaya yakin fada mini hujjarka in fada makatawa zai kasance tsakanin Rabiu da yar uwarsa yayin da su biyun suke aiki da mabambantan alƙibla. Wane ne zai yi nasara? Kuma yaya garin Tunkuza zai karke a wannan hargitsin? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance. Shafin mu na sada zumunta na Facebook na bude domin ra'ayoyinku. Kazalika me zai hana ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan birnin Bonn nake cewa ku huta lafiya.
4: Kuma da lagaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta inda kai sai muke tare da Abdulrahim Hassan wanda zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku. Abdulrahim barka da warhaka.
0: To barka da fafatawa Malam Musa.
4: To me ma sauraro suke cewa game da rahotanni?
0: To gaskiya dai sun tofa albarkacin bakin su bila adadin kai sai da fara da wannan da ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ta wato ta yi majiwa wajen yakar waɗannan mutane kada su bari han wato wankin hula ya kai su dare. Wato ana maganar masu rahotannin nan da ke cewar mayakan Boko Haram na bawa mayakan Bilutuji horo
4: haka sosai a jihar Sokoto.
0: Nani ba Abdullahi Tsohuwar Mada idan na kira sunan nashi da yake nan.
4: Haka.
0: O maman Tazali mai ne soruwa ita ma ko shi ma idan na kira
4: dai mamman kenan ina ganin namiji ne
0: yace jinjina ga kasar Morocco a gaskiya wannan tsarin da suka fito da shi na daidaita harkokin addinin musulunci da ma sauran ra'ayoyin masu addini a kasar wannan daidai ne. Ni da walaska a tsamburan dan autan wato radio martaba yake horar da mayakan da ake wa Bello Turji kuma da sabbin dabarun yaki a Sokoto wanda Boko Haram ke yi. Babu mamakin jin haka. Fatan mu dai Allah ya kawo karshen wannan matsala ta rashin tsaro. To kaji wannan rahoto bisa ga dukkan alƙawari an kalli a wani lokacin da gefe guda ana maganar cewar wato kudaden da ake kashewa domin yaki da talinci a Najeriya ya je ƙololuwar sana kusan
4: sosai sosai
0: trillion ya wuce miliyan ma trillion din ma
4: kusan kudi ne masu tarin yawa gwar-gwar a ce malala gashin tinkiya.
0: To uda Mamadu Jitkori Gidigir yace daga da magarami yake aiko da wannan sako yace ko da dabarun yaki da kungiyar Boko Haram ke yi wa mayakan turji wannan bai zo da mamaki ba domin su ma waɗannan kungiyoyi a Najeriya suna daukan kansu tamkar gwamnati a yankin da suke ta'addancin su. To kaje
4: to Abdulrahim ina ganin mu je ga akallar ra'ayi guda ɗaya kafin mu koma ga Suleiman Babayo.
0: To ina ga sai dai kai muleka waɗanda ke bibiyar mu kai tsaye akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama akwai Malam Bundi A Sogunu akwai dai bila adadin waɗanda yanzu aka ke ta
4: sosai na gan su irin su Suleiman Yusuf Tasawa da Abdulrahman Hussein Alhassan da Yakuba mai aski ba daraka har da Abdullahi Liman Damasak da Yusuf Muhammad Abdullah duk muna matakar godiya inda kai sai zamu koma ga Suleiman Babayo dauke da labarai a zagaye na biyu.
12: DW Labarun duniya.
2: Prime Minister Keir Starmer na Burtaniya ya bayyana ajiye aiki a wannan litinin bayan watanni yana karkashin matsin lamba a cikin jam'iyyar sa ta Labour mai mulki inda yace ya mika wuya ga matsin lamba na rashin cika manufofin da suka kawo shi madafin iko kuma za a sake zaben sabon shugaban jam'iyyar Labour da zai karbi ragamar gwamnatin kasar ta Burtaniya ɗaya daga cikin jigajigan kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya. Sai dai Prime Minister Starmer zai ci gaba da rike mukamin na wucin gadi zuwa lokacin da za a zaɓi sabon shugaban jam'iyyar Labour da zai gaje shi. Tuni kuma yake tunanin Andy Bonham zai zama sabon shugaban jam'iyyar ta Labour kuma magajin Prime Minister Starmer. Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba sun hallaka mutane fiye da 20 yayin da wasu da dama suka samu raunuka galibi manoma a jihar Plateau da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya. Hukumomi da shaidun gani da ido sun tabbatar da faruwar lamarin na ƙarshen mako. Ana zargin gwamnatin Najeriya da jan kafa wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar mafi yawan mutane tsakanin kasashen nahiyar Afirka. Karshen labaran kenan.
4: To madalla karshen shirin baki dai kenan a madadin Suleiman Babayo da ya fassara labaran kuma ya karanto kai tsaye da editor da ya tsara shirin baki dai Muntaka Ahiwa har ma da Abdulrahim Hassan wanda ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku. Sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa muku kwana lafiya.
3: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.